Bebe siya, parang kongresista ka, no? Para sa ikatlong distrito ng Nueva Ecija, yan si Mean Cortez, aling goodbyean. Pasadahan natin itong balita bago po naman sa ating break. Hinirang po ng Senado si Senadora Pia Cayetano bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Miyerkules, May 20. Itinalaga namang vice chairperson ng committee si Senador Panfilo Ping Lacson sa dati niyang pinamumunuan na naturang committee. Napunta naman kay Senadora Amy Marcos ang Senate Committee on Foreign Relations. Dati na niyang hinawakan yun, ha? Habang Vice Chairman naman si Senador Erwin Tulpo. Si Tulpo, dating Chairman ng committee. Ganun po lagi yun. Yun ang tradisyon, no? Pag pinalitan yung chairman, yung dating chairman ang magiging vice chairman. Samantala, dalawang committee naman ang na-corner ni Senadora Camille Villar, ang Senate Committee on Environments, Natural Resources and Climate Change at Committee on Government Corporations and Public Enterprises. Si Senador Robin Padilla, nakasabi ng Majority Black, ay magiging chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. Vice Chairman ng Committee, si Senator Francis Kiko Pangilinan, nakasabi ng Minority Black. Kaugnay nito, inalaska naman ang veteranong kolumnista. Ayan na naman si Montulpo, pati si Elo, nakikiksena eh. Si Senador Rodante Marcoleta na mainit umano ang bumbunan dahil hindi napunta sa kanyang chairmanship ng Blue Ribbon. Okay. Prince Kyle Kia Nicolas, magandang umaga. Doon sa aking apo, si Florante Jr. Mercado, magandang umaga, ha? Magandang umaga. Pa-shoutout po si boss namin, Glenn Samson. Glenn Samson. Ang pagbati mula kay John Carlos Agustin. Ayan, binabati raw ang kanilang boss, si Glenn Samson. Magandang umaga po. Ang tabayanan pa rin ang hanay ng ating mga balita dito lamang sa Doble Uno Doble Ocho. Hanggang hindi raw nagbabago ang sistema ngayon sa gobyerno, eh laging ganyan, magkakaroon ng gulo. Sabi ng Bamboo. Tatsulok OPM, Original Filipino Music, para po sa inyong natatanging pagsubaybay. Ang tabayanan pa rin.

0: This is action ng Vanguard Radio Network. Kay kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras natin, ganap ng alas 8:07.
1: Doble uno. Doble ocho. Palito. Palito. Ngayon.
0: Muli po, magandang umaga mula pa rin sa silid pambalitaan ng DCXON. Narito pa rin ang hanay ng ating mga balita sa oras na ito. Inirekomenda ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG ang pagsasampa ng kaso laban kay suspended Senate Office of the Sergeant at Arms o OSAAD Chief Mau Aplasca at dalawa nitong tauhan kaugnay ng naganap na putukan sa Senado noong May 13. Ayon kay CIDG Director Police Major General Alexander Morico II, lumabag umano si Aplasca sa rules of engagement sa paggamit ng puwersa na naging dahilan ng paglala ng insidente sa loob ng gusali. Ipinaliwanag ni Morino na ang ginawa ni Aplasca at dalawa niyang tauhan ay labag sa Implementing Rules and Regulations o IRR ng Republic Act No. 11917 o Private Security Services Industry Act na isinabatas noong 2022 sa panahon ni dating Senate President Vicente Soto III. Nakasaad sa IRR ng Republic Act 11917 ang warning shot ay hindi kasama sa anim na stage na kailangang sundin bago gumamit ng lethal force. Pumalag naman si Aplasca sa mga naglabas ang video kaugnay ng insidente sa Senado dahil sa di umano'y spliced o pinutol at pinili lamang ang ilang bagay upang suportahan ang isang particular na naratibo. Ayon kay Aplasca, ang pagpili ng mga eksena sa naturang video ay nagbigay ng maling impresyon na walang naganap na pag-atake sa loob ng Senado na anya'y hindi tumutugma sa kabuuan ng mga pangyayari.
1: Doble uno! Doble ocho! Palito! Palito. Ngayon!
0: Tinanggihan ng Supreme Court ang petisyon ni Sen. Ronald Bato de la Rosa para sa temporary restraining order laban sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court laban sa kanya. Sa botong 9-5-1, ibinasura ng Supreme Court ang hiling ni de la Rosa na pigilan ang pagpapatupad ng arrest warrant. Nilinaw naman ng Supreme Court na ang naging desisyon nito ay tumutukoy lamang sa hiling na interim relief. Nahaharap si De La Rosa sa arrest warrant ng ICC kaugnay ng kasong crimes against humanity na may kinalaman sa war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan libu-libong Pilipino ang nasawi. Samantala, binanggit naman ng Malacanang na balido ang arrest warrant ng ICC kay De La Rosa matapos tanggihan ng Supreme Court ang paglalabas ng TRO. Tinukuran din ni Palace Press Officer Jose Claire Castro ang pananaw ng Office of the Solicitor General na may kukonsiderang pugante ang senador. Sa tanong naman kung tutugisin na ba ng National Bureau of Investigation si De La Rosa, sinabi ni Castro na ang Department of Justice ang magpapasya dito dahil ito ang nasa may operational matters.
1: Doble uno! Doble ocho! Palito! Palito. Ngayon!
0: Sa iba pang balita, naniniwala si political analyst Professor Froilan Kalilung na mayroong magandang epekto sa tiwala ng publiko at pamumuhunan sa bansang pag-usad ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Kalilung na kahit masasabi ng impeachment ay hindi para sa accountability kundi isang orchestrated attack laban sa Vice Presidente hinggil sa kanyang presidential bid sa 2028 sa kabilang bandaan niya. Isang magandang senyales din ito para sa mga investor dahil makikita nila na mayroon tayong kakayanang litisin ang mataas na opisyal ng pamahalaan at masiguro na hindi pinahintulutan ang korupsyon sa ating sistema. Pero kasi kapag tinitingnan natin ang holistic level, sabi niya, tingin niya ay maganda ito para sa pangkalahatan.
1: Doble uno! Doble ocho! Palito! Palito. Ngayon!
0: 12 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga ay tinutulak ng mga kinatawa ng Ako Bicol Party List na gawing Business and Innovation Hub ang dating Legazpi City Airport upang makalikha ng dagdag na mapapasukan trabaho, makahikayat ng investor at mapatatag ang ekonomiya ng Bicol Region. Inihain ni na Congressman Alfredo Garbin at John Franz Norbert Joselito Chan ang House Bill number 9321 upang makonvert ang nakatiwangwang na 41 hektaryang airport property bilang Legazpi City Business Hub. Ang operasyon ng airport ay inilipat sa Bicol International Airport sa Daraga Albay. Batay sa panukala, magkakaroon ng commercial and retail districts sa lugar bukod pa sa mixed-use developments, hotel at convention facilities, transport terminals, innovation and IT centers, at green and disaster resilient public spaces.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Ngayon!
0: Lalong pinalakas umano ng matinding pagbaha sa Davao City ang tinagurian ni ACT Teacher Party List Congressman Antonio Tino bilang paper flood control scandal sa lugar ni Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte. Ayon sa mambabatas, muling nakaranas ng matinding pagbaha sa Davao City lalo na sa Matina Pangi, Matina Crossing, Bunawan at iba pang mababang lugar sa lungsod na naging dahilan para suspindihin ang klase at nakaapekto sa kabuhayan ng mga tao at serbisyo publiko. Ayon sa kanya, hindi ito simpleng masamang panahon. Malinaw itong ebidensya ng bulok at questionable flood control project sa lungsod. Kapag bilyon-bilyon, sabi ni Tino, ang inilaan pero paulit-ulit ang pagbaha at pagkasira ng kabuhayan, mayroong dapat managot ayon pa sa kanya.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Miyerkules ang Oplan Kontrabaha Project malapit sa Araneta Avenue sa Quezon City, isa sa mga madalas bahain na lugar sa Metro Manila. Ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang paghukay sa naturang proyekto pati na rin ang ginagawang pumping station. Sinipat ni Marcos ang elevation ng lugar at nakumpirmang malalim dito. Kaya ang Araneta Avenue ang bagsakan ng tubig kapag umuulan. Kinausap din ng Pangulo ang mga residente roon at nangako na mababawasan ang pagbaha pagsapit ng tag-ulan.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Balita po sa larangan ng palakasan, pagsasamasamahin ni World Number 38 Alexandra Alex Ayala ang kanyang mga natutunan sa nakalipas nitong mga sinalihang torneo sa pagtuon ng kanyang focus sa French Open matapos ang maagang pag-alis sa WTA 500 International Strasbourg Open sa Tennis Club de Strasbourg sa France. Itinuuna ng 20 anyos na Globe Ambassador na si Ayala kasama ang kanyang koponan ang buong focus sa French Open. Nagaganapin naman sa susunod na linggo matapos ang nakadidismaya na maagang kabiguan sa WTA 500 Strasbourg Open nitong Lunes ng gabi.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Minsan ang ipinahayag ni Aliza Valdez ang pagbibigay daan sa mga kabataang volleyball players para maisuot ng may pagmamalaki ang uniforme ng pambansang koponan. Gayunman, hinding-hindi nito tatanggihan ang pagkakataon na muling bitbitin ang bandila ng bansa sa international na torneo, lalong-lalo kung kinakailangan ang kanyang serbisyo. "I will never get tired of representing the country," sabi niya. Agad naman itong umalis matapos ang pagbibigay ng insentibo sa mga miyembro ng Creamline, Choco Mucho at Criss Cross na nakakuha ng mga karangalan sa nakalipas na torneo ng PVL All-Filipino at Spiker Starp. Hindi dinagbigay ng anumang pahayag ang dating Alas Pilipinas team captain na si Julia Melissa De Leon na kakampi ni Valdez sa Coolis Masters. Magbabalik ang pambansang koponan sa pambansang koponan si Valdez matapos ang tatlong taon na hindi paglalaro sa international na mga torneo sa pagsusot sa uniforme ng Alas Pilipinas Women. Huling naglaro si Alaysa para sa pambansang koponan na nagkasa lamang sa ikapat na pwesto sa ika-32 na Southeast Asian Games sa Cambodia noong 2023.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita!
0: At yan po naman ang kalipunan ng ating mga balita sa oras na ito mula pa rin sa silid pambalitaan. Ako po, si Arman Galang.
2: Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamins. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya. Basta-basta na lang tayo maniniwala. Kailangang maging mabusisi tayo, tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito ah, maituturo ako sa inyo isang sekreto. Para di nyo natanungin lahat ng yan, eto ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Matagal na namin pinagkakatiwalaan ng Unilab sa pamilya namin at alam namin na atiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na ang lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumadaan pala sa 4 na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
3: Home, masakit ang ulo ko.
4: Red may work pa. Bi-Jessic mo na yan.
3: Gamot agad? Baka may side effects?
4: Iba ang Bi-Jessic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
3: Aba, maingat nga.
4: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bi-Jessic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Bi-Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: DZXO!
5: Doble

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: Katsokaran, meron tayong 44 at kalahating minuto makalipas ang ganap na alas 8 ng umaga dito pa rin sa doble 1, doble 8. Ngayong araw na ito ng Thursday at syempre sa ating pa rin paghatid ng mga balita at impormasyon. So, effort para po dyan sa pagpigil ng ano ng baha. Tuloy-tuloy pa rin, no? At saka yung tugisan dun sa mga di umano ay mga pumalpak na proyekto sa baha. Ayan, nagsampa pa si Congressman Tinio, lamang kay Congressman Paolo Duterte. Samantala, kapos pa rin ang bilang ng 11 member ng Senate Minority Bloc para mailuklok si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Kaysa tulungan si Senator Francis Escudero na maagaw po kay Senator Alan Peter Cayetano ang Senate Presidency. Napagalaman na si Senator Rafi Tulpo ang bumaril sa nilulutong deal sa pagitan ni na Senate Minority Leader Vicente Soto III at Escudero. Binanggit ng sources mga kachokra na ibinida umano ni Escudero na binasbasan siya ng Malacanang para maging Senate President at pwede niyang bitbitin sa bagong majority sina Senator Jinggo Estrada, Joel Villanueva at magkapatid na Camille Villar at Mark Villar. Gayunman, ang kondisyon ni Escudero ay dapat siyang magiging Senate President at hindi si Soto. On paper, sabi daw, sabi nung Scooper, no? On paper, cheese numbers look good. But for the minority, bringing him back as Senate President after all the flood control controversy would have made them look like they learned absolutely nothing. Parang wala naman silang natutunan. Sa tingin ng minority bloc, kailangan nilang linisin ang Senado at sakto umano ang imahe ni Senator Sherwin Gatchalian para matupad ang misyon. Win is viewed as someone who can actually bring people together. He understands the budget, his methodical, reform-oriented, and more importantly, he's not carrying the same political baggage the others are dragging around. Sabi pa, nagbigay umano ng dahilan si Tulpo kung bakit tayo niyang tanggapin ang alok ni Escudero. Rapi Tulpo allegedly told them, parang kainsuka naman yan kapag kumampi pa tayo kay cheese. Tayo pa magmumukhang tangan yan, sabi raw ni Tulpo. Kahit na masasabing muling mapapatumbahan ng minority si Cayetano bilang Senate President, tumago sa kanilang puso ang komento ni Tulpo. So kaya na nila na makuha uli yung majority pero hindi nila ginusto dahil ayaw ni Tulpo. Yan. Ayaw ni Tulpo. At magbubuka raw silang kainsuka. Pasensya din sa mga kumakain dyan, mga nagmimirienda. Sa ibayong dagat, paikliin ang Thailand ang pananatili ng mga dayuhang turista na hindi kailangan ng visa bilang bahagi ng kanilang kampanya laban sa krimeng kinasasangkutan ng mga dayuhan. Sa ilalim po ng kasalukuyang pulisiya, maaring manatili ng hanggang 60 days nang walang visa ang mga turista mula sa mahigit 90 bansa, kabilang ang United States at mga bansa sa Europe. Ganman, binago ito ng gobyerno ng Thailand kung saan may mga dayuhan na papayagan nilang na manatili sa bansa hanggang 30 o 30 araw habang ang ilan ay hanggang 15 araw lang. Ayon kay Tourism Minister Surasak Pancharyono Warakul, inaprubahan ng gabinete ang pagbabago nitong Martes. Sinabi naman ng Thai government na hindi target ang anumang particular na bansa kundi ang mga individual na umano'y umaabuso sa visa system para gumawa ng illegal na aktibidad. Kabilang dito ang mga kaso sa droga, sex trafficking at illegal na pagpapatakbo ng negosyo. Sa iba pang mga balita at impormasyon, ngayong umagang ito ng Thursday, si Kenel Santos ang itinalagang acting spokesperson ng PNP chief. Ay tinalaga si Police Kenel Marlon Santos bilang acting spokesperson ng hepe ng Philippine National Police ayon sa National Police Commission itong Miyerkules. Si Santos ay magsisilbing tagapagsalita ni PNP Chief General Jose Melencio Nortatis Jr. na siya ring ex officio commissioner ng NAPOLCOM. Bago ang kanyang bagong tungkulin, nagsilbi si Santos bilang Provincial Director ng Cavite Police Provincial Office at Regional Chief ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Regional Field Units 4A at 7. Sa kanyang bagong posisyon, siya po ang magpapahayag ng mga direktiba, pulisiya at opisyal na pahayag ni Nortate sa publiko at sa media, kabilang po ang mga pangunahing programa, operational developments at mga reforma sa loob ng PNP. Kumpiyansa si NAPOLCOM Commissioner Ralph Kalinisan na makatutulong si Santos sa pagpapalakas ng tiwala ng publiko sa pulisya. At sa lalawigan ng Nueva Ecija, ano naman ang update? Mga balita samantala, bigyan lang muna natin ang ilang paring paalala. Oras natin ganap ng alas 8.50 at ang oras inihatid sa atin ang BioFlu. Tumor symptoms, baka flu na yan, i-bioflu na.
1: 1 and 2, 1 and 2. Pagdalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: na yan. Kaya,
1: bayad ko na!
0: 8 pesos SRP lang.
2: Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: 11 ang nasa kote di umano sa paglabag sa bata, samantalang illegal drugs, mga peking sigarilyo o illegal na sigarilyo, mga yung kahoy, illegal na kahoy at firearms ang nakumpiska. Sa sherry naman, ang mga pinaigting na anti-criminality operations sa lalawigan nitong Abente kahapon, kachoran. Ang report siya nagpapakita mga operatiba ng Station Drug Enforcement Units ng Gapan, Palayan at Cabanatuan City Police Station sa inagsagawa ng magkakahiwalay na anti-illegal drug by bust operation sa loob ng kanilang area of responsibilities. Ang mga operasyon na yan nagresulta sa pag-aresto ng 8 drug suspects at pagkakumpiska ng 16.81 grams ng shabu na batay po sa presyuhan na nakatala sa Dangerous Drugs Board ay nagkakalaga ng 114,308 pesos. Ang mga naarestong individual ay nasa kustudiya na po ng kani-kanilang operating units at naharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act Number 9165 na kilala rin bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, Palayan City Police Station ay nakatanggap naman ng impormasyon may kinalaman sa pagbibiyahe di umano ng ilegal na sigarilyo sakay ng isang itim na Kawasaki Badger tricycle. Mabilis ang mga operatiba po ay nagsigawa ng kanilang operasyon at na kanila pong nasabat itong sasakyan na naglalaman ng 19 na rim ng bagong tatak ito, Dunston Cigarettes. Nagkakalaga ng 11,400 pesos ang driver suspect, na aresto rin po. Samantala, yung mga concerned citizens, voluntaryo namang nag-surrender ng illegal na sigarilyo sa Gapan City at Santo Domingo Police Stations bilang suporta sa tuloy na kampanya laban sa illegal na sigarilyo. At sa Palayan City, yung mga operatiba tumugo naman sa isang tip at naaresto ang isang individual na may dalang kalibre 38 revolver. Ang naturang suspect na sa kustudiya po ng Palayan City Police Station para sa karampatang disposisyon at naharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act Number 10591 o yung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang mga personnel ng General Tino Municipal Police Station samantalang nagsasagwa ng checkpoint operation sa Barangay Padulina sa General Tino Nueva Ecija na para naman ang isang Mitsubishi L300 Versa van na may sakay na mga kahoy at naaresto po ang isang lalaki na recover mula sa kanya 23 piraso ng yakal na kahoy. May market value around 63,560 pesos. Ang kasong kriminal naman ang paglabag sa PD 705 o yung tinatawag nating Revised Forestry Code of the Philippines ngayon ay ginagiyak na para isampa lamang po sa naturang suspect. Si Police Colonel Richie Claraval, ang Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office, muli pong pinagtiba yung kanilang walang humpay na kampanya laban sa ano pamang criminal activity sa lalawigan. Sabi niya, "We will continue to intensify our operations against all forms of illegal activities that threaten the public safety, harm the environment, and affect government revenues. NEPO," sabi po ni Claraval, "remains committed to pursuing violations and maintaining peace and order and security in the province." At okay, yan po naman ang latest sa lalawigan.
4: DZXO
5: Doble Uno
4: Doble Ocho.
3: Nagatid sa ating oras, ganap ng alas 8:56 sa tang oras sa tinsati ng Rexidol Forte. Bilis banat sa apat.
1: It's me, your auntie!
4: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
4: Idol!
1: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Anagang yung nilabyan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Muli po, maraming salamat sa inyong ginawang pagsubaybay sa isa pang edisyon ng ating palatuntunan. Nakasama natin sa technical side ang ating engineer boy, Pretty Boy Piñera. Hanggang sa araw ng bukas, ako po si Arman Galang. Pag-usapan natin ang mga isyu, mga paksa at mga bagay na may kinalaman sa ating buhay at kabuhayan dito lamang sa W1W8. Thank you very much. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Patuloy mo nawa kaming pagharian upang kami mabuhay sa biyaya ng iyong awa.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: 11
1: double 8
2: 11 double 8

0: masakit ang ulo ko.
1: Redmig work pa. I-Biogesic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
1: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba,
0: maingat nga.
1: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Double One Double Eight.
3: Double One Double Eight.
5: So arangkada na raw itong paglilitis po kay Vice President Sara Duterte. Di ba kahapon nga mga kachokaran doon sa plenary ay binanggit ni Senate President Alan Peter Cayetano na kanila pong naipadala na yung taong nito, yung summons doon po sa Office of the Vice President. Wala naman talagang nakatakdang haba ng petsa kung gaano katagal dapat abutin ang isang impeachment trial. Wala eh. Merong mahikli, merong mahaba, ganun. Batay po sa kasaysayan ng Pilipinas, kung babalikan natin yung impeachment case, dito po yung trial, no? Kina dating Pangulong Erap Estrada, dahil na-bots yun eh, no? Tapos yung Renato Corona, no? Makita mong wala talaga eh. Hanggang matapos, hindi mo masasabing karaniwan yan. 2 buwan, 3 buwan, 4 buwan, 5 buwan, walang ganun eh. Pero ang sinasabi mga kachokaran, malapit na arangkada na raw itong kay VP Sara. No? Di nga ba, nabanggit na nga natin, nagsipagsuot na ng robe. Makita mo sina sa mga footage sina Senator Camille Villar, parang mga excited mga may mga pa-selfie no? Nagpapa-picture rather, no? Nung sila po ay nangakasuot ng robe. Everybody's working naman kung titingnan po itong impeachment dito kay Vice President Sara Duterte, dahil kung babalikan natin, noon nga pong nakaraan, habang nagkakaroon po ng, komisyon doon sa Senado, ay naipasok naman po, na isumiti na yung articles of impeachment. So trial na lang po ang inihintay. Kaya nga kahapon merong mga manifestation, merong mga parang privilege speech na rin, pero doon sa Senado, pero sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, ang highest order, di ba, ay yung reorganization po ng Senado. Kaya kahapon, naglagayan muna ng mga komite. Kung sino muna yung maupo sa bawat komite. Yun ang kanilang pinagplanuhan at ginawa. Sino mga, kayo, ano masabi nyo dun sa mga komite? Pero teka, ang sinasabi nga po, maraming mga development eh. Bakit ganun, ano? Parang kailan lang? Parang hindi po magagalaw ang mga Duterte ngayon naman. Parang lahat ng mga pagkilos eh, parang sa kampo ng Duterte yata negative ang dating, ang katulad nitong sa Supreme Court. Sa Supreme Court, nagdesisyon mga kachokara ng Supreme Court na i-deny yung TRO. Bagaman at mayroon pang mga ibang issue na tatalakayan ang Supreme Court, pero yung TRO, denied na eh. Denied. So, kanya-kanya naman ang pananaw. Meron sinasabi, katulad ni dating Justice Ascunia, hindi pa fugitive itong si Bato. Sabi naman ng gobyerno nung administrasyon, fugitive na siya. Pwede na ikang huntingin niya ng NBI, no? Ng mga law enforcers natin. Nako. Pero si Asira, good morning. Sabi niya, ano yun? Michelle Garcia, magandang umaga. Hi po. At yes, hi. Okay, sa inyo lahat ha, kayo po ay bahagi ng ating palanuntunan and of course tuloy-tuloy lang po ang ating balitaan. So ini-invite namin kayo to just like, follow and share po ang ating namang social media page. Ano po? Makisubscribe naman kung ngayon pa lamang po kayo nagawa. Siyempre makihit na rin ang notification bell sa Facebook po, 1188 DZXOAM. Makilike, follow and share na rin. At kayo po ay, yung informed citizenry. Eh, napakahalaga po sa isang demokratikong bansa. Nauso ba ganyan ngayon? Under attack. No? Sa isang demokratikong bansa ay mahalaga po ang pananaw at ang damdamin ng taong bayan. So, we do invite you mga kachonganan to participate. Mag-comment-comment lang po. And of course, call our attention kung sakali pong meron kayong mga issue na gustong bigyan ng pansin. Okay, so unahin natin ano yung sinasabi ni Erwin Tulpo, ni Senator Erwin Tulpo tungkol nga po dito sa pagsisimula na ng trial kay Vice President Sara Duterte. No? So the Vice President so far is impeached. Siya po ay impeached na. Nung inaprubahan yung articles of impeachment, siya ay impeached. Yun na yung kategorya yan. Pero hindi pa po guilty. Hindi pa guilty because yung pong Senado na naka-convene ngayon bilang impeachment court, siya ang magsasabi. Siya ang magsasabi kung may kasalanan ba o wala ang Vice Presidente. At again, hindi po yan simple majority. Hindi po ito half plus one. Hindi po ganun yun. Two-thirds ang kailangan. Okay, numero 16 na senador ang kailangan. At hindi po problema ng mga papabor sa kay BP yung numero. Ang kailangan makaipon ng 16 na senador ay yung laban kay Vice President Sara Duterte. Well, of course, sa ngayon, ang iniisip natin, ang pinapangarap natin, ang bawat isang senador nato ay wala pang judgment. Yun ang pangarap natin. Ang pinapangarap natin, ang iniisip natin, ang bawat isang senador nato ay makikinig sa ebidensya, ang bawat isang senador nato ay titingin sa ebidensya, makikinig sa testigo, pwede rin namang obserbahan nila yung testigo. Hindi lang naman nakikinig, di ba? Kasi, you know, judgment din po ng huwes, Kuyang Boy, judgment din ng huwes na i-appreciate yung galaw nung testigo. Kasi doon posible mong makita, nagsisinungaling ba to? Nagsasabi ba ito ng totoo? Kasi yung sinasalita, yung sinasabi, pwedeng maging kasinungalingan yun. Pero yung galaw ng mata, yung kilos ng katawan, doon mo makikita kung totoo ba yung sinasabi niya. Meron naman yung tinatawag na congenital liar. Ipinanganak ng sinungaling. Meron bang ganon? Wala. Walang ipinanganak na sinungaling. Kasi ipinanganak tayong lahat na matino. Tapos, may naging sinungaling na lang habang lumalaki. Tapos, tumandang sinungaling. Meron. Pero walang ipinanganak na sinungaling. Di ba? Oh, kasi kaya nga kailangan mong maging bata eh. Kailangan mong maging isilang na muli. Kasi yun ay pure, yung bata. Nung ipinanganak tayo, pure. Oh, walang ipinanganak na sinungaling, merong lumaki, merong tumandang sinungaling. Yun ang problema doon. Anyway, kaya kailangan makita mo pa rin talaga kung ikaw yung judge. Maganda televised, di ba? At saka yung pagtatanong, kung paano siya sumagot sa tanong, di ba? Kailangan makita mo yun. Ha? Kailangan na makikita mo mga katsokanan yun, ha? Kung paano siyang sumagot sa mga tanong. Oo. Kaya nga, inoobserbahan lahat yan ng huwes. Yung mga senador, feeling natin ngayon, dapat sila wala pang judgment. Wala pa silang desisyon kung guilty, not guilty. Dapat malalaman pa lang nila yung kanilang desisyon kapag nakita na nila yung ebidensya, kapag narinig na nila yung mga testimonya. Ganun ang ina-expect natin, ganun sana ang mangyari. Di ba? Merong isang, di ba? Sa ngayon, kung ngayon sila magbobotohan, abet, sigurado na not guilty si Vice President. Kasi hindi makakaipon ng 16 eh. Di ba? kung ngayon sila magbobotohan. Dahil lalabing isa yung minority. Kung political boundaries ang titingnan, talong-talo yung nandun sa boundary ng ano ng minority. Pero sa paglakad ng panahon, di natin alam ano yung magiging desisyon. Meron bang galing dito sa minority na bobotong not guilty? At meron bang galing sa majority na bobotong guilty? Doon mo makikita kung nag-appreciate sila ng ebidensya. Pero kung pagkatapos ng trial, ang makikita nating boto ay 13, 11. Ah, walang silbi yung trial kung ganun. Walang silbi. Alang nagbago eh. Oh. Senator Erwin Tulpo ay nagsabi po ngayon ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Inaasang magsisimula July 6, kasunod po ng caucus ng mga senador. At sa panayam po, mga kajokeran, sinabi ni Tulpo na si Senate President Alan Peter Cayetano ay idiniscuss na po ang panukalang schedule sa mga miyembro ng Senado. So, na-interview siya dun sa unang balita. Anong sabi ni Senator Erwin Tulpo? Nagbigay na po ng schedule kahapon, ipinatawag po ng caucus of all members ni SP Cayetano at July 6 po, sabi niya, ang umpisa ng ika nga impeachment trial. Ha? So July 6, mag-umpisa yun. Medyo matagal pa, no? Anong petsa pa na ngayon? May 21. So June 21, mahigit isang buwan pa. Katsoka na, no? July 6. Eh, siyempre, magkakala pa sila ng mga ebidensya. Matatapos pa lang 10 days. Kahapon, na ipatanggap ni. 10 days. Mayroon si Vice President ng 10 days. Ha? So, hanggang June 1 yun. Tapos, pagka sumagot si BP Sara, bibigyan naman ng 5 days yung prosecution para magkomento. So, depende sa bilis ng mga aksyon na yun. Baka naman 1 day pa lang o 3 days, sumagot na si BP Sara. O, di ba? Pero yung sa kalendaryo, yun po muna. Ayon kay Tulpo, ang Senado ay magsasagawa ng regular na sesyon tuwing umaga bago ang proceedings ng impeachment trial hapon naman, Monday to Wednesday. So, yun ang i-expect natin. Pag umaga, mag-double time sila ngayon. Pag umaga, sila po ay magsesesyon bilang senador. Pag hapon, Lunes hanggang Miyerkules to, ha, mula July 6, kung hindi magbabagay kanilang kalendaryo, pag hapon, sila po ay judge. Sa umaga, sila ay senador. Sa hapon, sila ay senator judge. So, sa umaga, sila ay nakabarong, o kaya nakamerikana, nakapilipinyana. Sa hapon, sila ay nakarobe. Monday through Wednesday. Monday po, may session kami ng umaga, 10 to 1, sabi niya. At pagkatapos noon, 2 o'clock to sawa. 2 o'clock to sawa. Ayun na po, yung impeachment trial. Tuesday, Wednesday, ganun daw po. 3 o'clock po, mag-uumpisa ng hapon hanggang gabi. And then Thursday, puro session lang po. Yun, Thursday, session lang. So, sa madaling salita, 3 beses, isang linggo, mag-hearing yung impeachment court. Yun ang magiging schedule nila. Si Tulpo samantala ay tinutulan po yung panukala ni Senador Rodante Marcoleta na payagan si Senador Ronald De La Rosa na naharap sa International Criminal Court ng kaso at merong warrant of arrest na bumoto sa impeachment proceedings kahit na siya ay hindi physically present. Di naman malugi. Sa totoo lang, bakit ba kailangan pa? At saka, paano siyang boboto? Court yun, di ba? At so, marami po sa amin, kami po minorya, hindi po sasangayon dyan. Kailangan po physically present. Tsaka hindi naman kasi mahalaga yun. Hindi naman mahalagang dumami yung negative. Ay, Iniisip nga pala natin ni ano siya, ang bawat isang senador ngayon ay wala pang desisyon. Ha? At bakit ba pagbibintangan natin siyang magiging boto niya pabor kay BP Sara? Wag naman. Sa mga kachokaram, binanggit niya na ang partisipasyon ay pinapayagan lamang nung COVID-19 pandemic dahilan sa lockdown restrictions. Eh ngayon naman, walang lockdown. Oo. Eh pag pumunta naman siya sa Senado, eh ang paningin po ng administrasyong kachokaran, siya ay wanted. Ang paningin ng NBI, ng DOJ, wanted. So pag pumunta siya sa Senado, ano ang mangyayari? Ano ang aasahan? Diba? So ayaw pumayag nito. Pero kung ako lang, ha? Kung ako lang naman, eh hindi naman na kailangan talaga. Dahil most likely, sa totoo lang, bagaman at sinasabi natin kachokaran na sana wala pa pong desisyon yung mga senador, pero si senador ba to, hindi naman natin pwedeng i-prejudge. Hindi naman natin pwedeng sabing siya ay judge dapat, pero hindi natin siya pwedeng i-prejudge. Iisipin naman natin, sa lipo ng sibil kasi eh, no? Lipo ng sibil tayo eh. Meron tayong presumption of good faith, presumption of regularity, mga ganun tayo eh, di ba? Hindi naman natin iniisip yung isang tao eh, walang wenta eh, di ba? Iniisip natin, may wenta lagi yan. Maliban kung matiyak natin na wala talagang wenta, kung meron tayong mga evidence, di ba? Kahit sinong tao. O, iniisip natin matino, maliban kung may makita tayong ebidensya na hindi nga siya matino. O, ganun yun. Teka, baka meron tayong assignment din eh. Tingnan uli natin. Ha? Oras natin, ganap ng 9:50 kachokaran. Ito nga, time check. Time check. Hatid siya natin ng Rexidol Forte. Rexidol Forte. Yan. Bilis banat sa apat.
6: It's me, your auntie!
7: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
6: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
7: Idol!
6: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Alagang yung nilabyan.
6: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Looking for a peaceful and dignified resting place for your loved ones? Look no further. Cabu Memorial Park is here. Located along Plaridel Street, Barangay Cabu, Cabanatuan City, Nueva Ecija, right in front of the Cabu Public Cemetery, Cabu Memorial Park offers a serene and well-maintained environment for remembrance and reflection. Cabu Memorial Park is licensed to sell under number 0000297, issued on January 9, 2024. For inquiries and assistance, please call or text 0970-632-2789. Cabu Memorial Park, a place where memories live on.
5: Meron pong isang abogado, big time, babae. Meron pong isang abogado, big time to, big time as in, meron siyang napa-acquit. Ang napawalang sala niya ay yung Vice President ng Congo, Congolese Vice President na natry po sa International Criminal Court. Napawalang sala, nailaban niya, naipanalo niya sa ICC. Siya po ang bagong miyembro ng legal team ni President, dating President Rodrigo Roa Duterte na naharap naman sa kasong Crime Against Humanity sa ICC, sa Daig. Ang registry, ang administrative arm po ng ICC, ay na-notify ang Trial Chamber 3 sa isang dokumento May 18 hinggil po sa pagkakatalaga dito sa veterano na defense lawyer si Kate Gibson bilang associate counsel ni Duterte. Yun po ang kanyang pinakakilalang record doon sa naturang court. Maya-maya nga pala, kachokaran, na kasama natin po live dito po rin sa atin at syempre kuyang sa 101.5 Big Sound FM. Then yes, 1188 DCXO AM, yung ating pakipagkwentuhan naman, pakipagbalitaan sa National Bureau of Bureau of Internal Revenue. Panay kasi si Matibag ang iniisip mo eh, kuyang eh. Ha? Bureau of Internal Revenue. Ha? Hindi National Bureau of Investigation. Si Matibag. Panay paghahapon kiba ito naiisip. Mamaya-maya po ang tabihanan ng ating panayam sa BIR. Kakwentuhan po natin, ano? Live po dito sa atin. Okay, so yun nga po si Kate Gibson, mga katsongaran, isa pong abogada na naipanalo ang Congolese Vice President sa ICC. Siya po yung bagong miyembro ng defense team ng dating Pangulong Digong Duterte. Si Gibson ay pinili po ni Haynes, ni British barrister Peter Haynes. Diba si Peter Haynes yung pumalit kay Nicholas Kaufman. Ngayon si Haynes kumuha ng kanyang kasama. Eto nga po, ha? Noong May 15, diba, nag-resign si Kaufman. At yun naman eh, natapos yata yung kanyang kontrata. Plus ang sinasabi niya, parang nahihirapan na siya na idepensa po ang dating Pangulo na ayaw na makipag-cooperate sa kanya. Okay, so si Haynes, yung bago, again, kapalit ni Kaufman. Si Haynes, nakapalit ni Kaufman, kumuha ng kanyang associate, si Kate Gibson. Ang registry ay nagsabi po sa chamber na nakumpirma na nito ang appointment ni Gibson. Matapos nga po ng isang Australian lawyer na may international criminal law experience and expert ang tawag nila. At si Gibson ay nagdeklara din na walang anumang barriers, walang anumang hadlang para irepresenta si Duterte at wala rin daw siyang anumang conflict of interest sa ilalim ng Code of Professional Conduct for Counsel. So yun ang antabayanan natin, ano ang kanyang magiging performance. Eto naman, dun sa mga late tuner po ha. Mga late tuner, hinirang po ng Senado si Senadora Pia Cayetano bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Miyerkules kahapon. Itinalaga namang vice chairman ng committee si Senador Panfilo Ping Lacson bilang dating chairman ng naturang committee. Napunta kay Senador Amy Marcos ang Senate Committee on Foreign Relations habang si vice chairman naman po ay si Senador Erwin Tulpo. Si Tulpo, yung dati naman chairman. Samantala, dalawang committee naman ang na-corner ni Senadora Camille Villar, ang Senate Committee on Environments, Natural Resources and Climate Change at Committee on Government Corporation at Public Enterprise. Si Senador Robin Padilla, nakasabi ng Majority Bloc, ay magiging chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. Vice chairman ng committee si Senador Francis Kiko Pangilinan na mula po sa minority. Kaugnay nito, mga kajongran, ay inaasahan po. Aasahan natin. Ha? Magpapatuloy ba? Aasahan, tapos biglang tanong eh. Magpapatuloy ba yung investigasyong kajongran ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control projects? Ano ang mangyayari kina Diskaya? At maligaya ba si Senador Dante Marcoleta na si Pia Cayetano ang naupo sa Blue Ribbon? Intriga ba yon? Tanong lang naman. Tanong lang. Antabayanan po ang ating panayam sa BIR. At syempre ang ating paring kwentuhan sa ating pagbabalik.

0: IR, RDO 23B South Nueva Ecija. At ngayong umaga po ay ating pag-uusapan ang ilan pang mga paksa na particular ito pong RMC 47-2026 o yung tinatawag na Simplified Guidelines and Procedures in the Closure and or Cancellation of Business Registration. Mahalaga po ito para sa ating lahat. Kasama po natin si Ma'am Jaden Nicole R. Arukan mula po sa Client Support Section ng RDO 23B South Nueva Ecija. Ma'am, good morning.
1: Magandang Sir Arman.
0: Okay, kumusta po ang ating araw?
1: Ayos naman po.
0: Okay, at Mama, tuloy na tayo sa ating kwentuhan. Ano po, alam namin kayo ay busy riyan sa RDO 23B. So,
1: apo,
0: live na po tayo at pwede na po tayong bumati naman dahil tayo po ay narinig ngayon sa 101.5 Big Zone FM at 1188 DZXOAM at syempre po sa ating Facebook page.
1: Ayan po, binabati ko po kayo ng magandang umaga, Sir Armand. Ako po si Jaden Nicole Arukan na magbibigay po sa inyo at sa ating mga tagapakinig ng mga karagdagang impormasyon at kaalaman on air sa 101.5 Big Sound FM, 1188 DZXO AM at sa mga nanonood rin po sa inyong Facebook Live. Ako po ay bumabati ng isang magandang umaga sa ating lahat.
0: Ma'am, nabanggit ko yung title, pero tungkol saan nga po ba itong topic nating pag-uusapan this morning?
1: Ang topic po natin this morning, sir, ay yung simplified or yung mas pinadali pong guidelines and procedures sa pagpaprocess po ng business closure and registration.
0: Yun. Ma'am Jaden, yung concern po kasi nito, no? Sino-sino po ba sa ating mga mamamayan ang masasabi nating saklaw talaga ng nabanggit na Revenue Memorandum Circular? Ito pong RMC 47-2026, please.
1: Ang RMC 47-2026 at ng business taxpayers, mm-hmm. domestic man or foreign, mm-hmm. resident or non-resident, na permanente pong ipasasara yung kanilang operasyon ng kanilang mga negosyo.
0: Mm-hmm.
1: At sila po ang mga sumusunod. Ibabanggitin ko po,
0: okay, please.
1: Individual taxpayers po na may business or mga professionals kasama na po yung mga digital or yung mga nasa online platforms.
0: Mm-hmm.
1: Number two po, yung mga non-individual taxpayers kasama na po yung mga corporations, partnerships, joint ventures, associations, cooperatives, at mga kagaya po nito. Next po ay yung mga estate and trust, government agencies and instrumentalities or yung GAIs,
0: mm-hmm.
1: GOOCs or yung government-owned and controlled corporations at yung GFIs or yung government financial institutions. At yung panghuli po, mga business taxpayers po na nakaklassify micro, small, medium or large taxpayers.
0: Yun. So, malino na po sa amin yun, Ma'am Jaden. Ngayon naman po, ang puntahan natin itong paraan. Paano? At syempre, saan sila maaring mag-apply ng kanilang business closure? Meron po bang mga iba-iba pang paraan para po dito sa pag-file ng business closure, Ma'am? Please.
1: Ayun po, tamang-tama po sir yung inyong katanungan. Hmm. Ang akin pong babanggitin yung mga sumusunod sa hakbang or yung steps kung paano po at kung saan pa pwede mag-file or magpasa ng kanilang dokumento para sa kanilang business closure.
0: Hmm.
1: Ang mga application for business closure or yung cancellation of business kasama po yung kompleto nilang requirements ay maaari pong mag-submit sa kanilang mga concerned revenue district office kung saan sila nakaregister, yung kanilang mga head office o yung kanilang mga branches. Sa pamamagitan po ng mga sumusunod, una po, maaari nilang isubmit via email ang kanilang kompletong dokumento at sa official email address po ng RDO kung saan nakakasakop ng kanilang business.
0: Mm-hmm.
1: Next po, maaari din po nilang isubmit electronically gamit ang TRRA or Taxpayer Registration Related Application. At last po, personal po na pwede po magpunta at mag-submit po dun sa RDO na nakakasakop po sa kanilang business.
0: Ma'am Jaden, ano po yung mga requirements na dapat i-submit ng ating mga taxpayers para po sa kanilang application for business closure?
1: Yan, sir. Narito po, Sir Armand, yung mga documentary requirements para sa business. Ang aking pong babanggitin yung mga requirements po lamang na dapat isubmit sa aming kampan at ito po ang mga sumusunod.
0: Mm-hmm.
1: Una po, fully filled up application form for business business closure, registration information update, correction or cancellation, or yung BIR form 1905, dalawang mm-hmm. kopya po nun.
0: Mm-hmm.
1: Next po is yung list of ending inventory of goods, supplies, and supplies kasama po yung capital goods
0: mm-hmm.
1: para po ito sa mga VAT registered taxpayers. Isang original copy.
0: Mm-hmm.
1: Next po, yung unused invoices, yung mga resibo po.
0: Yes.
1: Supplementary documents and all unutilized accounting forms kagaya po ng vouchers, mm-hmm. debit credit memos,
0: mm-hmm.
1: delivery receipt, purchase orders, at mga kagaya po nito. Next po is yung original BIR notices and BIR permits na na-issue po sa taxpayer noong bagong register po ang kanilang business. At ito po ang mga sumusunod. Certificate of Registration o yung COR po, pwede siyang electronic. Ito po yung BIR form 2303.
0: Mm-hmm.
1: Next po is yung authority to print. Next is yung notice to issue receipt. And then, accreditation certificate and permit to use para po ito sa may mga cash register machine or point of sales. And last po is yung electronic invoicing or receipting system or EIS certificate and permit to transmit. Para naman po sa pagpa-file through an authorized representative ng mga taxpayers,
0: mm-hmm.
1: narito po ang mga karagdagang requirements. For individual taxpayer po, kailangan po ng notaryadong special power of attorney na nakasaad po yung eksaktong itatransact sa aming tanggapan kasama ang photocopy ng any valid government issued ID ng taxpayer at yung authorized representative na merong original specimen signature. For non-individual taxpayers naman po, kailangan po ng notaryadong board resolution or written resolution in case of one-person corporation or OPC or secretary certificate na nakasaad ang eksaktong itatransact sa aming tanggapan kasama ang photocopy pa rin po ng any government-issued ID at ng authorized representative na may original specimen signature. And last po, foreclosure or cancellation due to death of an individual proprietor, kinakailangan naman po ng death certificate or any competent document kagaya ng deed of self-adjudication or deed of extrajudicial settlement with special power of attorney na nakasaad na maaring ayusin ng heir, executor, or administrator bilang estate.
0: Okay. Ma'am, paano naman po yung proseso? Makigabayan nyo naman kami. Ano yung proseso na pagdadaanan or yung dapat gawin nung gusto nang magkaroon ng business closure?
1: Apo. Sa proseso naman po, sir, sa pagpa-file po at pagbabayad ng final tax return, kailangan pong i-file ng taxpayers ng final at short period tax return sa umpisa ng taxable year hanggang sa date po ng closure para sa applicable tax types at kailangan mabayaran po ang mga corresponding tax dues.
0: Mm-hmm.
1: Sa period po na walang business activity, ay kailangan pa din pong mag-file ng zero po ang amount na nakalagay. Ang registration po ng taxpayer ay dapat ma-cancel kapag nakapagpasa na po siya ng mga requirements na makikita po dito sa Section 4 ng ating RMC, mm-hmm. pwedeng manual or electronic kung saan ayaw po siya nakaregister. Hindi na dapat po magkaroon ng penalties for non-filing once po na maipasa na ni taxpayer ang required na documentary requirements
0: mm-hmm.
1: na nakasaad sa Section 4 at dapat po maging deregistered na po yung kanyang tax type siguro po na hindi na magkaroon ng open cases.
0: Mm-hmm.
1: Ang micro taxpayers naman po na hindi sumobra sa 3 million ang gross sales sa preceding year or ang mga gross assets ay hindi sumobra sa 8 million pesos, ang tax clearance po ay dapat ma-issue sa loob ng 3 working days magmula po sa araw na naisubmit ang kanilang application na kompleto ang requirements. At kung wala naman pong open cases or outstanding liabilities and penalties, Ang mga micro taxpayers po ay hindi na subject to audit at ang business name registration status po ay dapat may update ng na close na po sa database ng BIR. At para po sa non-individual taxpayers katulad ng corporation, ang team po nila ay kailangan ma-cancel para kumpleto po ang process ng closure. Para po sa mga taxpayers na may pending audit under existing letter of authority o yung mga taxpayer po na sumobra sa 3 million ang gross sales or sobra sa 8 million ang assets upon retirement, ang tax clearance po dapat ma-issue kapag terminated na po ang pag-conduct ng audit sa kanila. Ang mga taxpayers naman po na hindi na nag-operate ng business, na hindi pa nakapag-submit ang requirements para po sa closure dito po sa BIR, ay liable pa din po sa kanilang mga tax obligations. At pag-file at pagbabayad po ng kanilang mga tax returns hanggang sa makompleto at matapos po nila ang proseso ng kanilang closure sa BIR.
0: Yun, di pala kailangan pinatatagal yun pagka talagang magko-closure na. Anyway, ma'am, para pala kayong yung ano, pwede bang hiramin yun? Sabi ng isang bangko, finding ways.
1: Opo, sir.
0: Talagang humahanap ng paraan ang gobyerno, ang BIR in particular, no? Kung paano mapapagaan yung gawain ng ating mga kababayan na talagang pinadali po itong pagpa-file ng ating mga taxpayers. At sabi nga, yan ay malaking ginahawa po. At in effect, malaking tulong, no, sa ating mga kababayan para kahit saan po sila naroon, meron po silang, kapag meron lang sigurong stable internet connection, ay makapagsasubmit na sila ng online requirements for business closure. Tama po ba, ma'am?
1: Opo, sir. Tama po kayo, Sir Armand. At yun po talaga ang layunin po ng aming ahensya para po sa mga taxpayers, para po mas mapadali po yung pag-aayos nila ng closure ng kanilang business or registration.
0: Okay, ma'am. Maraming salamat po sa mga impormasyon na inyo pong ibinahagi. Laging ibinabahagi ng inyong tanggapan dito sa ating programa. Bago tayo magtapos, ma'am, dito sa ating programang Buwis Kaalaman, naririnig po tayo sabayan sa 101.5 Big Sound FM, sa 1188 DCXOAM at napapanood sa ating mga Facebook page. Meron po ba kayong mensahe, mga gusto pang iparating sa atin namang mga tagapakinig? Please, nasa inyo po ang pag-aaral.
1: Maraming salamat po sa inyo, Sir Armand, at sa lahat po ng buong. Para sa karagdagang impormasyon po, maaari po nating bisitahin yung aming website, bar.gov.ph, at maaari nyo rin pong bisitahin ang aming Facebook page, ang Bureau of Internal Revenue, RDO 23B South Nueva Ecija, para po sa mga updates at announcements. Tanggapan. Sa ngalan po ng aming mga namumuno sa aming kawani na sina Commissioner Attorney Charlito Martin R. Mendoza Jr., ang aming Regional Director Sir Saripulet, ang aming Revenue District Officer RDO Miguel Angelo D. Alfaro, sa aming mga Section Chief, Group Supervisor at sa mga Revenue Officers po sa aming distrito. At kami po ay nagpapaalala na nagkaroon po ng extension ang submission ng EIS hanggang 2026.
0: Ma'am, medyo pwede pa makiulit natin yung pecha na wala eh. Mahalaga yun. Kung
1: po.
0: Kailan po extension, please, nandito tayo sa extension.
1: Po ng ating submission hanggang May 25, 2026.
0: Okay, please. Okay po.
1: CJ Danicol R. Arukan mula po sa RDO 23B South Nueva Ecija, papaalala to file and pay your taxes correctly dahil ang mahusay na serbisyo katumbas ng buwis mo.
0: Maraming salamat po. Once again, nakasama po natin si Ma'am Jaden Nicole Arukan, Client Support Section ng Revenue District Office 23B South Nueva Ecija. At sumayin niyo po ang isa pang edisyon ng ating palatuntunan, Buwis Kaalaman, dito po sa 101.5 Big Sound FM at 1188 DCXOAM. Nakasama natin sa production, si Roel Ragasa. Ako po si Arman Galang. Muli, maraming salamat. Magandang umaga. Ingat po tayo lagi.

0: Fazia.
1: DZXO
2: doble 1
1: doble 8.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: double one double eight.
1: Double one double eight.

0: or more symptoms, baka flu na yan. Kaya,
1: bye flu na!
0: 8 pesos SRP lang.
2: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Looking for a peaceful and dignified resting place for your loved ones? Look no further. Cabu Memorial Park is here. Located along Plaridel Street, Barangay Cabu, Cabanatuan, City, Nueva Ecija, right in front of the Cabu Public Cemetery. Cabu Memorial Park offers a serene and well-maintained environment for remembrance and reflection. Cabu Memorial Park is licensed to sell under number 0000297, issued on January 9, 2024. For inquiries and assistance, please call or text 0970-632-2789. Cabu Memorial Park, a place where memories live on.
5: It's me, your auntie!
6: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
5: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
6: Idol!
5: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tunay na maipagmamalaki ng Pinoy ang MX3, gawang Pilipino. Natural at orihinal sa katunayan. Sunod-sunod na parangal ang tinanggap nito sa Europa at Amerika. Mula sa Switzerland, United Kingdom, France, at New York. Isang pagkilala sa kalidad ng produktong Pilipino. Mag-MX3, araw-araw, tulong para iwas-iwas sa sakit. With proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Masakit ang ulo ko.
9: Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
8: Gamot agad? Baka may side effects?
9: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
8: Aba, maingat nga.
9: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: DZXO Doble Uno Doble Ocho.
11: Magandang araw! Isang taos-pusong pagbati sa lahat ng magsisipagtapos ngayong school year 2025-2026 mula sa FINMA Arroyo University. Sa bawat sakripisyo, pagpupursige at tagumpay ninyo, narito kami, patuloy na gagabay at sasamahan namin kayo sa inyong susunod na hakbang. College is next and we are ready to guide you sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Muli, congratulations graduates mula sa FINMA Arroyo University!
12: Sasamahan kita!
10: Uno Uno 88 DZXO

0: 1-1-8-8 DZXO DZXO
1: Double One Double Eight
0: Double One Double Eight

0: MDZXO 1188 AM. At syempre po mapapanood din po tayo sa FB. Ayan, meron po tayong FB Live. So, Radyo Usapang Kalugsugan, tatalakayin po natin today. At sa pagkakataong ito, ang napakahalagang paksa, ito pong pagdami ng mga trauma patients na dinadala po sa emergency room dahil nga po sa mga aksidente sa kalsada o yung tinatawag sa English na road crash incidents. So hindi ko na po pagtatagalin, makakasama po natin ngayon ang special na panauhin para po sa usapin na ito. Siya po ay isang general surgeon at medical specialist po mula sa Department of Surgery ng Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center. So, I am very pleased to introduce to you. It's an honor. Magandang hapon po, Doktora Arlene Jeremy Gan. Live na po kayo sa Big Sound FM. Dr. Arlene Jeremy, si DJ Bobby po ito.
1: Hi. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon, DJ Bobby. At sa ating mga tagapakinig sa 101.5 Big Sound FM at saka sa 1188 DZXOAM at sa mga nanonood o nakikinig dyan sa Facebook Live. Maraming salamat po sa pagkakataong mapag-usapan natin itong isang napakahalagang usapin tungkol sa aksidente sa kalsada at yung mga kaso na nakikita namin, yung mga trauma cases na karaniwang nakikita sa emergency room.
0: Eh, yun nga po, Doktora. Bakit po ba mahalagang pag-usapan itong mga aksidente dyan nga po sa kalsada o yung mga road crash incidents?
1: So actually, DJ Bobby, yung mahalaga to sa pag-usapan natin kasi ito na po yung isa sa mga pangunahing dahilan ng emergency room consultations or yung mga nakikita sa emergency room at saka yung mga admission yung na-admit namin sa ward dito sa aming ospital. So, napansin namin kasi yung araw-araw may mga pasyenteng dinadala sa emergency room na dahil sa banggaan ng motorsiklo, sasakyan, or kahit lang yung mga naglalakad dyan sa daanan, yung mga pedestrian accidents. O di kaya yung mga self-accidents, yung mga nagmomotor, tapos ang nangyayari dahil nakainom, nabubunggo ng yung sila lang mismo yung nabubunggo, nadudulas or na out of balance dun sa kalsada. So napansin kasi namin dito yung nakakabahala dito sa aming hospital, yung pagdami or tumataas yung bilang ng mga pasyente namin na aksidente mula dun sa pediatric age group or yung mga kabataan na less than 18 years ang edad. So yung less than 18 years old, yung around 14 to 17 years old, yun, tumataas talaga yung incidence ng aksidente. Hindi tulad ng dati na pag sinabi nating mga bata lang yung aksidente dahil kasama nila yung parents nila dun sa motor. Ito, sila mismo yung nagdadrive ng motor.
0: Ba, tumataas po. 14 to 17. So, mga wala pa po itong lisensya.
1: Oh. Yes po.
0: Anyway, alarming po yan, no, Doktora, kaya napakamahalaga po. Yes, so sa lahat po na nakikinig, ito po, we will continue at lalo pong gumaganda ang ating usapan sa very alarming po na ating paksa yung pagdrami ng mga trauma patients. At ito po, dumadami, ang cover po nito ay yung mga 14 to 17 years old. So yung mga parents po, naku, makinig po tayo. Naku, let's listen very carefully. Ito po, pagka po ganito, may nakita pa po dahil sa impluensya ng alcohol. Tama ba, Doktora? May mga ganun?
1: Opo, napansin po namin. Kasi ang nangyayari po, napaaga silang parang nagkakaroon ng access din sa pag-inom ng alcohol or kasama yung mga barkada, nagiinuman. For some reason or the other, nakakainom sila kahit hindi pa sila of legal age. Tapos, ang nangyari, dahil marunong magmotor, yung natutong magmotor ng sarili nila kahit wala pa silang lisensya at walang kaalaman sa yung mga road safety. Nangyari, parang siyempre lasing, tapos lakas yung loob, magmomotor, doon sila na-aksidente.
0: Iyon nga po. So, sa mga parents po na nakikinig ngayon o mga guardian, mga lolo o titos, tita, at mga tagapagbantay po ng mga Lalong-lalo na, 14 to 17, doktora, kapuso ka nito sa mga pagdadrive, barkadahan. Ako. So, ayan po, nagkakaroon po ngayon ng ano ha, ang ng report at very alarming po from PJG na kinabibilangan po ni Dr. Arlene Jeremy Gan na 14 to 17 years po, 17 years old po yung nabibiktima ng mga trauma accidents, no, mga road safety related, no, at bunga nga po ng mga impluwensya ng alak. So tanong ko lang din po, doktora, ano po ba yung mga karaniwang injuries na nakikita nyo sa emergency room kapag may mga road crash incidents po?
1: Ayun. Actually, marami po kaming klase ng injuries na nakikita sa araw-araw, no. Ito ay depende po yun talaga sa bilis ng takbo ng sinasakyan nilang motor or lakas ng impact during the accident. Apo. So, ang karaniwan naming nakikita ay mga sugat at gasgas. Meron din pong bali ng buto dun sa sa kamay or sa paa, yung sa legs. Tapos meron po tayong mga kadalasan, ito yung number one po actually, is yung head injuries or tama sa ulo na dahil hindi sa hindi pagsuot ng helmet, at yung mga chest injuries or abdominal injuries, yung tama sa dibdib at saka sa chan. So yung mga kaso po na ito, yun po yung meron din po tayong mga kaso na nakikitang kailangan agad na ipasok sa operating room. So yun tulad ng may malaking pagdurugo dun sa utak dahil sa malakas na impact during the accident, no. So yun yung mga walang helmet tapos biglang na sumalpok ng malakas dun sa pagbagsak, or merong tinamaan na poste, o kaya meron din mga tama sa chan na kailangan agad ipasok sa operating room dahil may ebidensya ng yung tuloy-tuloy na pagdugo sa loob ng chan, o kaya pwedeng may nabutas dun sa isang parte ng bituka. Meron din po tayong mga kaso na kunyari na fracture or nabalian ng buto tapos merong sugat na malaki. Yun, kailangan din po nating idalhin sa loob ng operating room para malinis. Hindi naman po siya katulad ng mga gasgas at sugat lang na pwede nating gawin sa emergency room lang. Kailangan din po natin silang dalhin sa operating room. So, yun lang po yung ilan sa mga kasong matatanggap namin dito sa emergency room.
0: In any way, I see it, nako Doc. Nakakatakot po siya.
1: Yes.
0: Na makikita po sa emergency room. Lalo na kung kamag-anak mo yan.
1: Opo.
0: So ito, yung prevention na po ang ano natin. Mga pag-iingat, no? Mga babala.
1: Opo.
0: Tsaka po yung kung hindi pa talaga license. At sana nakikinig din yung mga taga-LTO. Anyway, kahit gabi nga, no? Mga surprise operation ng LTO, nakikita natin.
1: Yes.
0: Kadalasan talaga yung mga motor yung pinapara nila. Kasi nga, doktora, pag walang helmet, walang laban. Walang laban yung nakasakay sa motorsiklo. So anyway, may mga operation naman po ang ating mga taga-LTO. Pero mas maganda po yung pinagmumula na pamilya ng mga, ano ba tawag dito, pediatric, yung 17 pababa, doktora, di ba?
1: Opo.
0: So anyway, we just hope, no, ang mga kaso pong ito ay maiwasan sa bahay pa lang, no, sa pamilya.
1: Opo, doon
0: na po sana
1: mag-umpisa.
0: At yun naman ating mga institusyon, katulad nga po ng LTO, may mga surprise operations naman kahit gabi. Minsan alas 10 na makikita mo nag-ooperate yung mga kasamahan natin sa LTO. Hello kay LTO Chief Sherwin Dunesa at Madam Chief LTO Madam Sally Esquadro. So, doktora, ano po yung madalas na papansin ng mga motorcycle-related accidents?
1: So, ang isa po na karaniwan nakikita namin sa mga pasyente, yung hindi nagsusuot po ng tamang protective gear. So, yung lagi po, pag tinanong namin, may suot po ba kayong helmet or mga yung jacket man lang? So, wala po silang helmet. So, kung meron man pong helmet, yung iba nakasukbit lang po dun sa siko nila. Or yung iba naman po nakasuot, pero hindi naman po siya maayos na nakalock. So, natatanggal din po siya pagka na-aksidente. So, yung iba naman po, walang jacket na proper jacket. Or yung jacket man nakasuot, yung nakabukas din. So, pwede po yung masabit habang umaandar sila. So, ang nangyari po kasi pag wala kayong protective gear, mas mataas po yung chance na mas pangit po yung injury nyo or yung mga sugat or mm-hmm. pagkabali nung parte ng katawan during the accident.
0: So, it's very important po talaga. Yung, ito ha, simpleng helmet po at protective gear. Na kung minsan eh, sabi nga ni doktora, eh, minsan inilalagay na lang sa siko o baka ang naka-helmet eh yung lalagyan sa likod.
1: Yes,
0: at doon yung helmet din na inilalabas. O kaya doon sa manibela, nakasabit doon, eh hindi po yan yung dapat mag-helmet, yung ulo po ninyo. Kasi po, yung unang ginagawa nyo po kapag may trauma patient, ano po doktora yung pwedeng gawin? Kasi nga, eh, walang protective gear. Actually, hindi lang dapat sa ano eh, no? Sa helmet eh. May iba pang protective gear. Mga,
1: apo.
0: Oo, sana makompleto yan.
1: Opo.
0: Lalo na po nga kasi open na open po kayo. Pag nagbumotor, walang pintuan yan. Walang windshield yan. Diretso na. So anyway, on that note, doktora, ano po yung unang ginagawa nyo kapag may trauma patient na dinadala naman po sa emergency room?
1: So, sa mga trauma cases po, yung mga nakikita, pagdating po nila sa emergency room, meron po kami tinatawag na primary survey or yung mabilisang pagsuri ng mga buong pasyente as a whole. So, ito yung tinatawag naming ABCDE. So, yung una, yung A, airway or yung daanan ng hangin. Tinitingnan namin kung may dugo po ba or mga postiso, tinatanggal po namin yon.
0: Mm-hmm.
1: Yung B is breathing, kung humihinga po yung pasyente, tinitingnan namin kung pantay po ba yung pag-chest rise and fall po nila or yung pinapakinggan din namin kung maganda yung pagpasok ng hangin dun sa dibdib. Yung C is circulation, kasama po dun yung blood pressure at saka yung pulso. Yung D, yung kung conscious ba yung pasyente. Ibig sabihin, nakakausap nyo ba siya?
0: Mm-hmm.
1: Yung E is kung everything else, yung may mga iba pa ba siyang mga bali sa ibang parte ng katawan. So yung layunin namin doon is yung ma-identify namin agad kung ano yung mga life-threatening injuries.
0: Mm-hmm.
1: Kung kailangan namin agad ipasok sa operating room mm-hmm. or pwede pa ba namin silang ma-CT scan at ma-X-ray.
0: Okay. So, halos po lahat ng nababanggit po ninyo, doktora, maimportante po yan. Mahalaga po, no? At hindi lang yan. Napakahalaga pala ng bawat minuto sa mga ganitong kaso.
1: Yes.
0: So, kaya po gusto ko i-follow up itong tanong na to. Ano naman po yung dapat gawin ng mga tao kapag may nakitang aksidente sa kalsada naman?
1: Ayan po. So, unang-una po, siyempre, tawag po agad ng ambulansya or yung kung meron pong emergency responders, kung alam nyo po yung numero or kung nyari, nandiyan lang po yung mga barangay, yung mga kapitan or yung mga kagawad, tawagan nyo po sila agad. Sumunod po, kailangan siguraduhin nyo yung kaligtasan ng sarili muna bago po tumulong. Kasi meron po tayong mga kaso na yung tumutulong po na aksidente rin dahil nasa gitna po ng kalsada.
0: Mm-hmm.
1: So ngayon, wag pong basta-bastang buhatin yung pasyente kung nakita natin nakahiga na po sa kalsada, wag po niyong bubuhatin or gagalawin ng pasyente, lalong-lalo na kasi baka mamaya meron pala silang bali sa leeg or dun sa spinal cord. Ngayon, kung meron kayo nakitang dumudugo, sugat, pwede niyo pong lagyan po ito ng direct pressure or yung, kunyari, meron kayong dalang, kung merong extra t-shirt, kahit t-shirt lang po, or kunyari, merong bimpo or mga tuwalya na pwedeng parang ipe-pressure nyo, pe-press nyo lang po dun sa sugat para hindi po siya dumugo. At yun po yung gagawin nyo habang nag-aantay ng mga responders. At syempre po dito sa atin kasi pag may na-aksidente, yung dami agad pumapaligid sa pasyente. So, bigyan nyo po sila ng space para po pagdating ng mga responders, mas maayos nilang makikita yung pasyente at dadala sa ospital.
0: Alam mo, Dr. Arlene, ito yung nabanggit mo kanina na gusto ko i-reiterate, no? Yung wag basta-basta bubuhatin o gagalawin yung pasyente.
1: Yes po.
0: Kasi nga po, baka may neck o spine injury. Ako, malala po yan. Lalong lalala at maa-aggravate po yung problema. So, pag may nakita, doktora, wag basta gagalawin.
1: Yes po.
0: Pwede mong lagyan ng mga parang pampaampat ng dugo ng mga tuwalya o kung ano man na parang damit na malinis. Ano?
1: Apo.
0: Basta po, kasi may tendency na baka galawin eh, no?
1: Opo, ayun po kasi yung napansin namin, yung iba po parang scoop and go. Ibig sabihin, yun po yung tawag namin, scoop and go. So parang pag nakita, nakahilata, basta-basta lang po bubuhatin. Mm-hmm. So minsan po, mas nakakasama pa po yun.
0: Yun. So yun, kaya inulit ko yung doktor eh. Opo. Baka po sa, well, we know na gusto nyo nga po tumulong. And this is the very essence ng ating mga interview at pagpabahagi. Doktora, no? Kasi hindi po ito natututunan sa eskwela niyan. Oo. Baka minsan sa mga science, pero yung mga unang tradisyon na baka tutulong po, eh hindi alam. Huwag po natin gagalawin. Hayaan po natin. Tumawag po ng ambulansya at mga medical responders. Kaya naman, doktora, ito na may susunod yung tanong. Ano po yung mga simpleng paraan para maiwasan naman ang mga road crash incidents?
1: So, yung una-una po, kailangan po tayong sumunod sa mga batas trapiko, yung mga speed limits. Kasi yan po yung madalas nating nakikita, yung mabilis nagpatakbo. Ah, wala namang ibang sasakyan dyan. Hindi natin alam, biglang, meron palang lalabas na tatawid na aso or may ibang sasakyan na biglang lalabas dun sa gilid na hindi natin napapansin. So, pangalawa po, huwag tayong magmaneho kung nakainom ng alak.
0: Ayun.
1: Or kaya inaantok. Kasi minsan, akala niyo, ay, antok konti lang, okay na ako. Pero biglang nakatulog, tapos hindi niyo napansin, andan na po kayo sa gilid ng kalsada, nabunggo niyo na yung poste. Pangatlo po, magsuot lagi ng helmet at yung protective gears. Yung pong jacket at sapatos po, wag pong chinelas, hindi po pwedeng crocs, sapatos po, yung closed shoes. Tapos po, yun po yung pag nagmamotor. Mm-hmm. Ngayon, kung nakakotse naman po kayo o yung mga four wheels, ano po, seatbelt, mapakalaking bagay po yung seatbelt.
0: Mm-hmm.
1: Iwasan din po natin yung paggamit ng cellphone habang nagmamaneho kasi minsan nadidistract tayo, akala natin okay lang, sandali lang, isa, dalawang segundo. Kaso pag tingin mo sa road, meron ka na palang kasalubong. So yun, malaki pong part yun yung distraction. Siyempre po, siguraduhin na yung sasakyan natin maayos palagi bago po tayo magbiyahe.
0: Yun. So dapat po talaga yung at all times, your eyes on the road, no?
1: Yes po.
0: Kaya yung cellphone po talaga, marami rin pong nagkakaproblema dyan kasi nga, ang bilis po ng mga pangyayari pag nasa karsada ka eh.
1: Opo.
0: Yung may tiningnan ka nga lang nakaratula eh. Paglingon mo, uy, mutik mo ng masuro yung sinusundan mo. So opo. Yung mga binabangit ni doktora po na yan, ay, yan po ay proven na yan. Ha? Talaga pong mga nangyayari po pag hindi po naingatan. At doktora, may binanggit ka, yung iba natatamad mag-seatbelt, ha?
1: Opo.
0: At sabi po nito, malaking bagay, di ba? Dahil talaga yes, mapiprevent kang mauntog dito.
1: Opo.
0: Eh.
1: No? Yun po yun. Kasi po yung iba, akala nila, ay, mahigpit or hindi makahinga or yung gamit nila na magbubusot. Opo. Pero malaking bagay po yung naka-seatbelt kasi pagka po masyadong mabilis yung takbo, tumama kayo yung sa manibela po, yung tiyan.
0: Mm-hmm.
1: Malaki pong, marami po kaming nakita yung na pumuputok po yung bituka or nagkakaroon po ng problema.
0: Sige, doktora, sabihin mo yan. De, pero nangyayari po talaga yon.
1: Yes po. Marami
0: yung mga
1: na
0: bituka pumuputok, gano'n?
1: Yes po. Mm-hmm. Dahil po sa sobrang impact po nung manibela sa tiyan, na iipit po yung bituka, tapos pwede po siyang pumutok, magkabutas.
0: Yeah, so, doktora, kahit na parang magandang maganda yung damit ko, magsi-seatbelt ako.
1: Opo.
0: Hindi, ano po yan ha, walang biro po. Ginagawa lang po namin light moments. Pero napakamahalaga po na binabangin ni Dr. Arlene. Lalong-lalo na po yung nakainom ng alak, doktora, no?
1: Yes.
0: Saka yung inaantok, yes, wag po yung gagawin niyo. Lalo na kung single yung motor. Wala po kayong kalaban-laban, magugulat na kayo para kayo umaangat sa kawalan. Para wala na kayong hininga. Oo. Ingat po tayo at sana po i-consider niyo po itong mga binigay ng ating eksperto na si Dr. Arlene. Halos araw-araw po ay nakikita yung mga nangyayari sa emergency room na ayaw niyang maging bahagi pa kayo. At sana nga ay mabawasan pa ito, dumadami nga po. Kaya po ito ay ika nga ibinabahagi ni Dr. Arlene. Doktora, ready ka na ba? Dumako naman tayo sa ating tama o mali portion.
1: Sige po.
0: Ito. Makinig po tayong mabuti dahil
2: Katulad po nung binahagi kanina na huwag gagalawin yung pasyente pag nakahandusay sa aksidente. Huwag nyo pong gagalawin yan. Ito pa po, marami pa po kayong matututunan na hindi nyo akalain. So anyway, Doktora Arlene, ready?
1: Ready.
2: Okay. Kapag nakakagalaw pa at nakapagsasalita ang pasyente matapos ang aksidente, hindi po ba ito delikado? Tama o mali?
1: Mali po. May mga injuries po tayo or mga problema sa loob ng katawan at mga head injuries sa utak na hindi agad nagpapakita ng simptomas. So, maaring nakausap niyo po yung pasyente or maayos pa yung pakiramdam ng pasyente sa umpisa pero bigla na lang lumala or bigla na lang silang bumagsak or hindi nawala ng malay makalipas ng ilang oras. Kaya ang mahalaga po nun, magpatingin agad sa ospital pagkatapos ng aksidente.
2: Yun. Doktora, alam mo, meron ako isang kakilala na nangyari na aksidente sila. Okay. Siya pa yung nangunguna na, oh, dali nyo na rito. Tapos biglang siya yung nawala ng buhay, binawian. Kasi sa ulo pala niya, eh, perang mga namuung mga dugo.
1: Yes po.
2: Na nung una, eh, wala kang sintomas, siya yung nagsasalita.
1: Opo.
2: Oh, dali nyo na dito. Tapos miyame, bigla na lang siya. Ayun po yung ibig yung sabihin, doktora, tama ba?
1: Opo, kasi meron po tayong mga, siyempre sa umpisa po, maliit pa lang yung dugo. So ngayon, okay pa siya, may lucid intervals na tinatawag. So nakakausap niyo pa siya, pero yun pala, nag-uumpisa na pong dumami yung dugo sa loob ng utak. So pag nangyari po yun, biglaan lang po siya. As in, kausap mo isang minuto, biglang babagsak na lang siya na wala ng malay. So yun na po pala. Sobrang dami na pong nag-accumulate na dugo sa loob ng utak.
2: Ito, doktora, ewan ko lang kung ano ba to. Hindi na kailangan magsuot ng helmet kasi sabi nung sasakay sa motor, maikli lang naman yung biyahe ko, mga ilang kilometro lang naman. Hindi na ako magsuot ng helmet. Tama o mali?
1: Mali po yan. So, maling-mali po. Ayan po yung kadalasan na naririnig nating dahilan. Ah, dyan lang po ako sa kanto. Pero ang nangyari po kasi marami pong aksidente na yung nangyayari na malapit lang po dun sa bahay. So, kahit ilang minuto lang po yung biyahe, dapat po ay naka-helmet at maayos yung pagkakasuot nitong helmet na to. At hindi lang po helmet, pati po protective gears.
2: Yon. So, hindi po dahilan yung maikling biyahe, ha, para hindi po kayo magsuot ng protective gear, lalong-lalo yung kamukha ng helmet. Eh, doktora, tama o mali? Okay lang bang magmaneho ng motorsiklo ang teenager kahit walang lisensya, basta daw marunong mag-drive?
1: Naku, yan po yung maling-mali. Lagi, yan po yung kadalasan na actually nating nakikita dito eh.
2: Yeah,
1: so,
2: po.
1: Ang lisensya po ay hindi lamang simpleng requirement, no? Ito po ay ang nangyari po kasi pag may lisensya ka, syempre, dumadaan ka sa tamang training, meron kang examination, meron kang pinag-aaralan, at alam mo yung mga batas trapiko at yung road safety. So, ang nangyari po kasi, itong mga minor de edad, natuto lang po, naturuan na magmotor, eh, lalo na yung walang mga alam, yung walang sapat na kaalaman or yung minsan na yung nakakainom. So yun po, maling-mali po na hindi ko mo marunong ka lang mag-drive ay okay nang magmotor ka sa

0: pa namin ni Dr. Roy yung mga important points. Nagbigay pa kami ng mga iba pang ika nga, yung mga words talaga na kuhang-kuha ng masa yung ibig sabihin. Ang malinaw po dito is tumataas po yung bilang na mga road crash incidents. So, ibig sabihin po, kailangan po tayong magkaroon ng mga efforts dito, unang-una na po sa pamilya. Okay, sa loob ng pamilya. Maraming salamat. Pero bago po tayo matapos, doktora, ihinga ko po kayo ng mensahe para sa ating mga tagapakinig, mga baka may additional reminders ka pa na hindi mo nabanggit kanina, pwede mong ihabol, doktora, mga papasalamatan. And I want you to know na ikaw, Doktora Arlene, ay boses Gen Z. Para ako nakikinig sa 18 years old, 20 years old na boses. Oo, very pleasing talaga, doktora.
1: Thank you po.
0: Walang biro yan. Oo. Para ako nakikinig. Tama-tama, dahil nananawagan tayo mga 17 below, eh yung boses mo is perfect, no? Perfect. Hindi, walang biro yan, doktora.
1: You
0: sound like a Gen Z voice.
1: Sounds like lang po.
0: Okay, Dr. Arlene, the microphone is yours. Baka may i-remind ka pa. Go ahead. At saka mga papasalamatan.
1: Sige po. Sa ating mga kababayan, tandaan po natin na karamihan po ng mga road crash incidents, pwede naman po nating iwasan. So, yung disiplina at tamang pag-iingat sa kalsada. So, yung mga magulang natin, mahalaga rin pong gabayan natin yung mga anak natin at huwag hayaang magmaneho ng mga motorsiklo na walang lisensya. Yung mga anak natin na minor de edad, habang minor de edad pa. So, isang maling desisyon lamang po kasi sa kalsada, maaaring magdulot ng habang buhay na kapansanan or yun nga po, pagkawala ng buhay. Kaya ugaliin po natin maging responsabling driver at responsabling pedestrian. So, nais ko pong magpasalamat sa inyo, DJ Bobby. So, maraming salamat po at sa buong staff ng Big Sound FM at DZXOAM. Ganyan din po kay Ma'am Joy Galvez Dominado, yung station manager po nyo and chairperson ng Vanguard Radio Network, chairperson din ng kapisayan ng mga broadcasters sa Pilipinas ng Nueva Ecija Chapter at miyembro ng PJG Kilusugan Multi-Sector Governance Council ng ating ospital sa pagkakataon na maibahagi namin ang ganitong mahalagang impormasyon ukol sa kalusugan. So hanggang sa susunod pong edisyon ng programang Usapang Kalusugan, iniimbitahan po namin kayo na muling makinig at matuto dahil sa bagong Paulino, may puso ang serbisyo.
0: Okay. Dr. Arlene, may script ka dyan. Nababasa mo ba yung muli bilang paalala sa lahat?
1: Apo.
0: Palitan tayo, ha? Kasi sige. Represent my Gen Z. So, ito po yung huling paalala namin ni Dr. Arlene Jeremy Gan in behalf of Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center, sa lahat po ng mga doctors po natin dyan at medical professionals, at sa amin din po dito sa broadcast industry, sa Big Sound FM, DZXO 1188 AM, at sa FB Live. Ito po muli bilang paalala po sa lahat, huwag magmaneho ng lasing o inaantok.
1: Lagi pong magsuot ng helmet, seatbelt, at tamang protective gear.
0: Iwasan po ang overspeeding at paggamit ng cellphone habang nagmamaneho.
1: Siguraduhin pong may lisensya at sapat na kaalaman bago po magmaneho.
0: At huwag hayaan pong magmotor ang mga menor de edad.
1: At higit sa lahat, maging responsable at disiplinado sa kalsada.
0: Tapusin mo na, doktora. Diretso mo na.
1: Tandaan po natin na ang buhay ay hindi napapalitan. So, mas mabuting makaiwas kaysa po magsisi sa huli. Nais ko rin pong magpasalamat sa inyong programa at sa lahat ng nagbibigay daan upang maibahagi namin ang mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan at kaligtasan ng ating komunidad. Muli po, magandang hapon sa ating lahat at mag-ingat po tayong lahat palagi sa kalsada.
0: Ang atin pong trauma and general surgeon at medical specialist mula sa Department of Surgery ng Dr. Paulino G. Garcia Memorial Research and Medical Center, the one and only from Gen Z, Dr. Arlene Jeremy Gan. Dr. Arlene, sana makasama ka naming muli, ah.
1: Sige po.
0: Thank you so much.
1: Thank you po.
0: Okay. So marami din pong salamat kay Dr. Bebot Austria, ang atin pong hepe sa PJG. Ating mga doctors dyan, Dr. Rene, Dr. Annette Bautista, Dr.

0: Create Me Work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba,
2: maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilabian. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: It's me, your auntie!
4: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
3: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
4: Idol!
3: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Alagang yun nilabyan.
3: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kastoy ti oni na tibarado nga agong. Numanayunan pa iti sakit ti ulo.
7: Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo?
8: Decongest with Decolgen Forte. Kapig saan nga agas laban ti daduma nga Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
9: Kahit itanong mo sa doktor.
5: Alagang Unilabyan.
10: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: EZXO
1: Doble 1
0: Doble 8
2: Sa ulo ng mga balit.
3: Nabitin? Magtusiran forte with Total Cough Relief Formula. Laban sa dry non-stop ubo, kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo.
4: Tusiran forte.
3: Unilabian. Dextromethorphan HBr plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Masakit ang ulo ko.
6: Red, may work pa. Iba-i-Jessic mo na yan.
5: Gamot agad? Baka may side effects.
6: Iba ang Bi-Jessic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
5: Aba, maingat nga.
6: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bi-Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bi-Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: DZXO
1: Doble 1
0: Doble 8

For 8 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo. Alagang!

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: lumayo sa peligro. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Siyasatin mo mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan.
1: Proverbs 4, verse 24, 26, and 27. MX3, tagapaghatid ng magandang balita.
2: Oh, masakit ang ulo ko.
3: Create me work pa. Ibiogesic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
3: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba, maingat nga.
3: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DZXO 1188

0: KZXO.
1: Double one, double eight.
0: Double one, double eight.
2: Narito ang gabay sa inyong paglalakbay.

Maging maagap sa pagpunta sa terminal upang maiwasan ang siksikan at matiyak na maayos ang puwersto sa sasakyan, lalo na para sa mga bata, kababaihan at senior citizen. Ingatan ang inyong ticket o passport at iba pang mga dokumento upang maiwasan ang pagkawala nito at pagkaantala ng biyahe. Iwasang magsuot ng mga mamahaling alahas at magdala lamang ng sapat na halaga ng salapi tuwing bibiyahe. Bantayan ng maigi ang mga gamit at laging inspeksyonin kung kumpleto ang mga ito. Maging alerto laban sa mandurukot sa terminal, pier, paliparan at sa loob ng sasakyan. Dumulog at humingi ng tulong sa mga kinaukulan kung kinakailangan. Kaunti lamang ang dalhing gamit upang mas madali ang pagbiyahe.

tunay na maipagmamalaki ng Pinoy ang MX3. Gawang Pilipino, natural at orihinal sa katunayan. Sunod-sunod na parangal ang tinanggap nito sa Europa at Amerika. Mula sa Switzerland, United Kingdom, France at New York. Isang pagkilala sa kalidad ng produktong Pilipino. MX3, araw-araw, tulong para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

For 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot, sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo. Alam!

0: 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo.
1: Alagang Unilab yan!
2: It's me, your auntie!
3: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
2: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
3: Idol!
2: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Alagang Unilab yan.
2: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: DZXO
6: 11
5: double
6: 11 double 8.

For 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo. Alam!

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: 1-1-8.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Red, may work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang by Jessic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba,
3: maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, by Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of by Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: It's me, your auntie!
5: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
4: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
5: Idol!
4: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Alagang yung nilabyan.
4: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: DZXO!
7: Doble uno!
0: Doble ocho!
8: Kailangan maging mabusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, maituturo ako sa inyo. Isang sekreto para di nyo na tanungin lahat ng yan. Ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilove quality ba yan? Ilang taon na namin napagkatiwalaan ng Unilove sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilove. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na vitamina at mga pampaganda ng Unilove ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, pang-apat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilove para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilove quality ba yan? Kayo rin ha? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilove quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilove, bumisita sa www.unilove.com.ph/products to know more.
0: DZXO
7: Doble Uno
0: Doble Ocho.

0: Live sa lahat ng mga himpila ng radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sound FM and 1188 DZXO AM Cabanatuan City. 95.9 Big Sound FM Baguio City. 105.5 Big Sound FM San Fernando La Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Cagayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tugigarao Cagayan. 88.7 Big Radio Tagbilaran Bohol. Vanguard Balita.
1: Mula sa silid pambalitaan ng Vanguard Radio Network, narito ang Vanguard Balita. Vanguard Balita. Vanguard Balita.
2: Good morning. Araw ngayon ng Friday, May 22, 2026. Mula rito sa Cabanatuan City, ako po si Arman Galang.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Tayo rin po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages tulad ng facebook.com/bigsoundfm at sundan niyo po kami sa aming TikTok account na Vanguard Balita.
2: At narito po ang ating mga headline.
1: Vanguard Balita.
2: International Criminal Court, ibinasura ang apela ng kampo ni Duterte. DOJ, inutusan ng NBI at PNP na arestuhin si Senador Bato de la Rosa. Ombudsman, pinasasagot si Chis Escudero sa aligasyon ng flood control scam.
1: Vanguard Balita.
3: Sa iba pa mga headlines, bakit nagiging Ebola hotspot ang DRC? Bushmeat, burial rights at misinformation. Mahigit 4,600 na bagong HIV cases sa unang tatlong buwan ng taon ayon po sa DOH. At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, alamin ho natin ang koneksyon ng Magic ni NBA legend Magic Johnson sa siyensya ng medisina.
1: Vanguard Balita.
2: Sa detalye po ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Biyernes na, tinanggihan ng International Criminal Court o ICC ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay apela ang desisyon na nagpapatuloy sa mga kaso laban sa kanya. Sa desisyon ng ICC nitong May 21, sinabi ng hukuman na hindi sapat na dahilan ang mga argumento ng depensa para payagang umusad ang apela. Ayon kasi sa kampo ni Duterte, masyadong malawak at malabo umano ang mga paratang laban sa kanya. Pero sagot ng International Criminal Court, malinaw naman daw ang mga detalye tulad ng panahon, lugar, mga umanisangkot at klase ng mga biktima. Iginit din ang depensa na kulang umanong ebidensya. Ngunit sinabi ng ICC na sa yugtong ito ng kaso, hindi pa kailangang isa-isahin ang lahat ng ebidensya dahil hindi pa nagsisimula ang full trial. Dahil dito, magpapatuloy ang pagdinig ng ICC sa kasong crimes against humanity laban kay Duterte kaugnay ng madugong war on drugs ng kanyang administrasyon.
1: Vanguard Balita.
3: Inatasan ng Department of Justice o DOJ ang National Bureau of Investigation at Philippine National Police na ipatupad ang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng warrant na inilabas sa pamamagitan ng International Criminal Court o ICC. Si de la Rosa ay dating hepe ng PNP nung kasagsagan ng War on Drugs ng Administrasyon Duterte at kabilang sa iniimbestigahan sa kasong crimes against humanity. Ayon sa DOJ, tungkulin ng gobyerno na tumugon sa mga request na dumadaan sa Interpol channels. Nauna nang itinanggihan ng Korte Suprema ang hiling ni De La Rosa na pigilan ang posibleng pag-aresto sa pamamagitan ng TRO. Depensa naman ang kampo ni De La Rosa, wala umanong jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas dahil umatras na ang bansa sa Rome Statute noong 2019. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon kung kailan eksaktong ipatutupad ang arrest operation. Ngunit sinabi ng mga otoridad na handa silang sundin ang proseso ng batas.
1: Vanguard Balita.
2: Sa iba pang balita, pinagpapaliwanag ng Office of the Ombudsman si Senator Francis Escudero. Ito po ay kaugnay ng mga aligasyon na may kinalaman umano sa controversial na flood control projects. Bate sa reklamo, sinasabing may irregularidad sa paggamit ng pondo at implementasyon ng ilang proyekto laban sa baha. Hindi pa ito nangangahulugang guilty si Escudero, ngunit bahagi ito ng proseso upang makuha ang kanyang panig bago magpasya ang Office of the Ombudsman kung may sapat na basihan para ituloy ang kaso. Sa kanyang panig, sinabi ni Escudero na handa siyang sagutin ang mga aligasyon at iginiit na wala siyang nilabag na batas.
1: Vanguard Balita. Vanguard
3: Balita. Samantala, sa Democratic Republic of the Congo o DRC, patuloy ang paglitaw ng Ebola outbreaks dahil sa kombinasyon ng bushmeat practices, traditional na burial rites at disinformation. Ang bushmeat o karne mula sa ligaw na hayop tulad ng paniki at unggoy ay posibleng pinagmumula ng virus. Kapag ang hayop ay infected, maaaring mailipat ang Ebola sa tao sa pamamagitan ng pagkatay o pagkain nito. Ang burial rites naman sa ilang komunidad ay kinabibilangan ng direktang paghawak sa bangkay ng pumanaw. Dahil highly contagious ang Ebola, ang ganitong tradisyon ay nagiging risk factor kung walang protective measures. Dagdag pa rito, ang misinformation ay nagpalala ng sitwasyon. May mga taong hindi nagtitiwala sa health workers kaya ayaw magpa-check up, magpa-vaccine o kaya sumunod sa isolation protocols. Kasalukuyang sitwasyon ho sa pinakahuling datos, ayon sa mga pinakahuling ulat, ang bagong outbreak sa Eastern DRC ay mabilis ang pagkalat. Mahigit 500 suspected cases at mahigit 130 namatay.
2: Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sabayang napapakinggan sa lahat ng mahimpila ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at sundan niyo po kami sa TikTok, ang Vanguard Balita. Nakapagtala ang DOH o Department of Health ng mahigit 4,600. 4,600 na bagong kaso ng HIV sa unang quarter lamang o sa unang tatlong buwan ng taon. Ayon sa DOH, patuloy na tumataas ang bilang ng impeksyon, lalo na sa mga kabataan at young adults. Karamihan sa mga bagong kaso ay naugnay sa unprotected sexual contact. Paalala ng mga eksperto, mahalaga ang regular testing, tamang impormasyon tungkol sa safe sex, at maagang gamutan upang maiwasan ang paglala at pagkalat ng HIV. Nilinaw rin ang DOH na hindi agad nangangahulugang age ang pagkakaroon ng HIV sa tulong ng makabagong gamot o anti-retroviral therapy. Maaring mamuhay ng normal at mas mahaba ang isang taong may HIV kung maagap itong matutukoy at magagamot. Hinihikayat din ang ahensya ang publiko na iwasan ang stigma at diskriminasyon upang mas maraming tao ang magkaroon ng lakas ng loob na magpa-test at magpagamot.
3: At sa ating pong segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin natin ang koneksyon ng magic ni NBA legend Magic Johnson sa siyensya ng medisina. Alam niyo ba noong 1980s, ang HIV diagnosis ay halos katumbas ng hatol na kamatayan. Kaunti pa lamang ang kaalaman ng mga doktor, walang epektibong gamot at mabilis ang paglala ng sakit. Malakas din ang stigma, maraming pasyente ang iniiwasan at tinatakot ng lipunan. Ngayon, ibang-iba na ho dahil sa anti-retroviral therapy o yung tinatawag na ART. Ang HIV ay naging chronic condition na kayang kontrolin. Kapag maagang na diagnose at tuloy-tuloy ang gamutan, pwedeng mabuhay ng normal o halos normal ang life expectancy. At sa konseptong U is equal to U o undetectable is equal to untransmittable, kapag kontrolado ang virus, hindi na ito naipapasa. Malaking tulong din po ang kultura sa pagbabago ng pananaw. Ang NBA star na si Magic Johnson, nang mag-announce ng HIV status niya noong 1991, ay nagbago ng public perception. Ipinakita niya ang HIV ay hindi agad katapusan ng buhay. Kasabay nito ang Broadway musical na Rent ay nagbigay ng human story sa HIV crisis na nakatulong magbawas o magpabawas ng stigma at magpalakas ng awareness. Sa madaling sabi, noong 1980s o mga dekada 80, HIV ay katumbas ho ng mabilis na kamatayan at takot. Ngayon, ang HIV po ay katumbas ng manageable condition dahil sa siyensya at sa mas bukas na kultura ng pag-unawa kung paano ito maiiwasan. Lagi humakinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
1: Vanguard Balita.
2: Basketball, nako. Si Scottie Thompson nagkaroon ng bukol sa noo nung nakarang laban nila ng rain or shine, pero pumukol pa rin ng 4, kaya lang kapos, talo pa rin. Yan yung sa semifinals naman ng Philippine Basketball Association o PBA kung saan naglalaban. Ito nga ngayon, second game nila sa best of 7. Ang rain or shine versus Barangay Hinebra at saka yung TNT at Meralco. Yan. So,
3: good luck po sa mga, lalo-lalo na sa mga fans, no? Yeah, sa mga good luck sa inyo. Relax lang, ha? At uso-uso ho ngayon ang kumustahan. Oo, oh. Lahat po gusto mga musta. Dahil daw, baka raw walang mga musta, madaan sa takot. So, kumusta ho kayo lahat po ng ating mga...
2: Pero sisiguraduhin mo na kung iiyak at walang nangumusta sa iyo, wala nang nangumusta. Baka naman hindi mo lang nabasa sa group chat. Meron naman pala. Pero siyempre, kung yun yung damdamin niya, we have to respect naman yung takot na naramdaman nila. No? Kanya-kanya kasi yan. Eh. Kung yung vantage point mo ba, yung kasing nanonood sa television, sa coverage, alam na wala namang umaatake. Kaya lang hindi makapaniwala yung iba. Hindi ba siya kasama sa script writing? Talaga kung minsan, malisyoso na rin yung mga, lalo na sa social media. Oy, pero binabalik.
3: Alam mo,
2: sige.
3: Mo kasamang Arman, pagka isang normal na tao nakarinig ng putok at sunod-sunod na putok, syempre medyo meron ding takot at trauma, no, dahil lalo-lalo na pagka hindi naman sanay makarinig ng mga ganun. Yung ating mga militar o mga may ari ho ng mga baril, sanay sa mga tunog na ganyan. Pero normally ang ordinaryong mamamayan pag nakarinig ng ganyan, talagang may takot.
2: Kung hindi mo talaga alam na mayroon palang puputok, di ba? Kahit nga yung sinasabi mo na 21 gun salute, di ba? Nakagugulat din yun kapag pumutok yun. Ngayon, kung alam mo, magkakapi ka muna, gano'n. Tsaka mag...
3: Makalalo kang kabahan.
2: Respeto natin ang damdamin ng bawat isa. Sumatotal, di ba, sabi nyo nga, meron tayong presumption of good faith and regularity, di ba?
3: Yes.
2: Kapag sinabi niya, isipin natin na totoo yung kanyang nararamdaman hanggat may makita tayo na ebidensya to the contrary. Diba? Okay. So, congratulations sa mga taga Central Luzon State University ngayon ang simula ng kanilang graduation. Simula.
3: Uy.
2: Dahil hindi po mass graduation ngayon. Iniba ang kanila dahil masyado raw marami sa mahigit 2,000 graduates sa Central Luzon State University dito sa Science of Muñoz. Ginawa nilang per college. So, ngayong araw na ito ang umpisa. Isang departamento, isang kolehiyo ang gagraduate at ilang araw po yan na sunod-sunod para hindi masyadong mahaba ang graduation, hindi masyadong nahihirapan, nagsisipagtapos. Saka ang dami nilang summa cum laude at saka yung kanilang with high honors, di ba? Dami. Kaya kasi naman, nasama na nga sila sa top 10 universities, di ba? Talagang congratulations. Sa mga taga CLSU.
3: Ikita din ngayon ang mga parlorista. Yan, di ba? Papaganda yung mga gagraduate at yung mga nanay ng mga gagraduate. Ayan.
2: At yan po ang kalipunan ng ating mga balita at impormasyon ngayong araw na ito sa Vanguard Balita.
1: Vanguard Balita.
3: Abangan po ang mga susunod na programa sa inyo po mga paboritong istasyon ng Big Sound FM at Big Radio sa nationwide. Ano? At sa 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM San Fernando, La Union, at 88.7 Big Radio Tagbilaran, City Bohol. Dekada 90 ho tayo buong araw dito po sa ating programa. Sa 101.3 Big Sound FM Solano, Nueva Vizcaya, si DJ Rhyme po makakasama nyo sa Morning Big Sound. Sa 95.3 Big Sound FM Cagayan City, Isabela, ang mahilig hong mga musta, si DJ Piolo at si DJ Karen, maghahatid po ng saya at musika. At sa 100.5 Big Sound FM Tuguegarao City, Cagayan, si DJ Hazel naman po samahan natin sa Big Breakfast Musika.
2: Pakisettle din ha, ano ang tama, kumusta o kamusta? Birthday ngayon ng aking high school classmate Maria Rita Ann Sarmenta Adrineda. Maria Rita Ann Sarmenta Adrineda, happy birthday. Muli po mula sa Kabanatuan City, kasama po natin sa production si Rowel Ragasa. Ako po si Armand Galang.
3: At mula po sa Baguio City, ako naman po si Rico John Ferrer. Ito po ang Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong pakikinig. Happy weekend po sa inyong lahat at magandang umaga, Pilipinas!

0: Ang dengue ay isang sakit na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes na may dalang dengue virus. Narito ang ilang sintomas. Pagkakaroon ng biglang pagtaas ng lagnat na may 38 to 41 degrees Celsius sa loob ng dalawang araw. Kawalan ng ganang kumain, pananakit sa likod ng mata, sakit sa kalamnan at kasukasuan, pagdudual at pamamantal sa balat. Tayo nang mag-4S kontra dengue. Suyurin at sirain ang pinamumugaran ng mga lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Sarili ay protektahan laban sa lamok. Isang paalala mula sa Department of Health, Big Sound FM at DZXOAM.
1: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
2: 1-1-8-8-DZXO.

0: Double one, double eight.
1: Oh, masakit ang ulo ko.
2: Red, may work pa. Ibiogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamins. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya, basta-basta na lang tayo maniniwala. Kailangang maging mabusisi tayo, tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito ah, maituturo ako sa inyo isang sekreto. Para di nyo natanungin lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Matagal na namin pinagkakatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam namin na atiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na ang lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.

0: XXO.
1: Doble 1.
0: Doble 8.
2: Oras kachoran ganap nang alas 7:38. At ang time check. Time check. Inetid po sa atin ang BioFlu. Normal symptoms. Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: 1 and 2, 1 and 2. Pagdalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: Flu na yan. Kaya,
1: buy flu na!
0: 8 pesos SRP lang.
2: Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga balita ngayong umagang ito, Kachokanan, ano bang update? Anong latest? Gusto nyo pa rin ng good news? Mas maganda yung marinig yung good news kaysa dun sa panay sama ng loob, ganun ba yon? Ay naku, napakaraming memes mga Kachokanan na tungkol po sa pag-iyak nitong si Senator Pia Cayetano dun sa plenaryo. Talaga naman, napakarami, nagsasalimbayan po. Merong nakaka, you know, yung satire, mga satirical, meron yung mga talagang seryoso. Talaga. Ano ba latest ngayong umagan to? Robin Padilla, binusalan ang mga staff sa Senate putukan. Ayaw pagsalitain yung kanyang mga tauhan. Aba, mas mahabang validity ng PRC ID, inapprove. Ayun, yun, medyo maganda yan, medyo maganda. Diba? Eh, hindi yung kada tatlong taon eh, renew ka ng renew. Dapat nga yun, until revoke eh. Until revoke, eh, hindi nakikita yung gobyerno, ganon. Tatlong congressman hinubara ng pwesto sa Kamara. Sino kaya yan? Inalisa ng pwesto, tatlong kongresista. Ah? Ay, teka ha, baka meron kayong ano ha, Lexus. Sino meron dyan? Sino meron dyan Lexus ngayon? Kachokaran, ha? Ipinare-recall ng Toyota ha, 6 na po 3 Lexus. Palyado raw yung fuel pump. Ay, grabe, grabe. Oh, 6 na DPWH executive sabit sa 94 million pesos na ghost project. Talaga namang sasakitan loob mo dito. Imagine, alam niyo mga project na yan? Ang tagal-tagal ng multo pala. Ngayon lang 2026 nakita. Nung papalang panahon noon, 2021. Aba. Mukhang sasabihin nyo na naman, eh bakit mapilit yung dinadalo dun sa pecha ni tatay? Eh, hindi, yun yung record mga kachokanan. Ayuda sa mga pordoy, ipinalulusaw ni Rodante Marcoleta. Ano yun? Ano yun? Ayuda daw sa mga mahihirap. Pordoy eh. Abanti eh, di ba? Salitang abanti eh. Ayuda sa mga pordoy, ipinalulusaw ni Rodante Marcoleta. Ay, parang magandang pag-usapan muna mga kachokaran. Good news talaga, di ba? Pagka ganitong mga panahon. Ay, ito, pagka good news, nakita ko lang to. Good news mga kachokaran, kapag ka mayroong mga ordinaryong tao wala sa posisyon, eh talagang nagbibigay ng kanilang kung ano ang meron sila, kung ano ang magagawa nila, ay ibinibigay talaga sa madla, makatulong lang. Personal man o hindi, katulad nitong si Manong DM, ito nakita ko si Manong DM Morales. Ilang linggo na yata itong nakita nating nagpapailaw mga kachokanan. Ah, si Manong D. Morales, ito kumbaga fresh air mga kaibigan sa ating paligid. Bakit kanyo? Sa dinami-dami ng nakasasakit na loob ng mga balita, makikita mo merong isang ordinaryong tao, isang taong wala sa pamahalaan pero nagbibigay ng kung ano ang kanyang makakaya para sa kapakinabangan, hindi lang ng isang tao, kundi ng komunidad. Alam mo yung ilaw, yung liwanag, bukod sa simbolo yan ng kasaganaan, di ba? Pag lumabas ka sa bahay mo, pag naglakad ka sa kalsada, tapos nakita mo ang liwanag, parang ang gaan-gaan ng kalooban mo, di ba? Nagbibigay ito ng feelings ng security. Bukod sa feelings ng kasaganaan. Di ba? Yung mga mumunting ilaw na ipinagkakaloob ni Manong D.M. Morales, yung mumunting liwanag na yan ay napakalaki po ng epekto sa ating pamayanan. Eh lahat ng barangay na yata ay napuntahan ito. marami na akong nakikita na pupuntahan niya eh. Ha? Bait-baitan kayo, pinadouble time nyo pa mga trolls nyo para pabanguhin ang imahin nyo sa post nyo. Sabi, mabango kayo sa post nyo. Ano ba yan? Pero sa puso ng mamamayan, isinusuka na kayo, tahimik lang ang tao, pero palubog na rin kayo. Ay, ano yun? Ano yun? Ano yun? De, balik tayo dito. Ah, balikan po natin itong ginagawa ni Manong DM Morales. Taga Kabanatuan City po ito, pero siya dating komandidato na mayor ng Laur, no? Dati kasi rin siya sa Laur. Okay. Ito pong si Manong D. Morales, eh, no, makita mo, ang dami ng barangay dito po sa Nueva Ecija na kanyang napuntahan para magpamahagi nitong mga libreng pailaw na ito. Yung solar lamps sa poste, mga kachokanan, ha, ang dami niyang nabibigyan. Eh, isang ordinaryong tao na humuhugot ng salapi mula sa kanyang sariling bulsa para magbigay ng liwanag sa ating kapaligiran, abe magandang balita po yun, di ba, na mayroong ganyan. Ngayong naghahanap tayo ng mga balitang makagiginhawa naman sa ating kalooban, hindi yung paninalamang sakit, dalamhati, lungkot ang ating naririnig sa paligid-ligid. Inulit natin ito pong ano, itong mga mumunting liwanag na yan ng kanyang ipinamimigay po ng libre sa iba't ibang barangay. Yang mga liwanag na yan, una, simbolo ng kasaganaan. Pero higit sa lahat, simbolo ng kapayapaan. At hindi lang simbolo, daan po yan talaga ng kapayapaan, di ba? Eh gusto naman natin lagi kapag ka tayo ilalabas ng bahay, pupunta sa isang lugar, kahit na medyo gabi na, nakakaramdam tayo ng safe. At yung liwanag, ibinibigay yan, yung pakiramdam na yan. Manong DM, magandang umaga po. Hindi nakakasalamuha natin dati. In fact, aminin ko, i-disclose ko sa inyo, miyembro yan natin eh, kasama sa isang organisasyon, no? Sa Knights of Columbus. I-disclose ko sa inyo, ha? Kasabihin nyo naman, eh kaibigan mo pala yan, eh. Not that much. Alam ko, miyembro din siya ng Knights of Columbus. So, mapabarangay, mapamaliit na iskinita, kapag ka po yan ay maliwanag, nagbibigay sa atin yan ng pakiramdam na tayo po ay ligtas. Yung mobility natin, nagiging mas maganda, mas nagiging

0: Yeah. Eh, sabihin naman natin, hindi kung pumasok siya sa politika, hindi pumasok siya sa politika. Ang mahalaga, ngayon pa lang nakikita natin na siya po ay kumikilos mga katsokaran nang walang hinihintay na kapalit. Batay dun sa nakikita natin sa kanila, di nga natin nakakakwentuhan eh. Di ka nga natin nakakakwentuhan itong mama sa mga, nitong mga nagdang araw eh, no? Ah, mula nung nagkakakabit siya ng mga ilaw na yan, libreng solar sa bawat barangay. Ayan, sabi ni Manong DM. Ayan, yung kanyang, kanyang ginagawa. Kasama yung kanyang mga anghel de la guardia. Ayan. So gusto natin ng magandang balita. Ayan, isa po yan sa magandang balita. Ngayon, oras natin kachokanan, ganap ng 7:47. At ang time check, hinatid naman sa atin ang Bayo Jessic. Sa sakit ng ulo, mag-Bayo Jessic agad. Ramdam ang alaga, most doctor prescribed pa. Bayo Jessic, ingat.
1: Home, masakit ang ulo ko.
2: Great, may work pa. I-Bayo Jessic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Bayo Jessic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bayo Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bayo Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Joel Gosela, magandang umaga. Joel Gosela, Reiki Lantang. Good morning, kachokanan. Good morning si Reiki Lantang na nagseserbisyo sa publiko. Si Romy Hoson. Good morning, Romy Hoson. Kay Melody Rubio Dinglasan. Magandang umaga sa iyo. Florita Centeno, good morning. Alejandro Albaran. Alejandro Albaran, magandang umaga po. Elvis Dolatre, magandang umaga. Loreto Ramos, good morning. At binabati pa rin natin ang isang magandang umaga kachokaran siyempre. Si Loreto Ramos, magandang umaga po.
3: DZXO.
0: Narito naman ang isang bilang musikal para po sa inyong natatanging pagsubaybay.